mo le fe oruko mi ni woli oluwa ro temi ile san mi baba si oni oludasile ijo imole alaye e je ka gbadua daddy mommy boda auntie gbogbo e da alaye ti e gbohun oluwa lenu mi loni omo ni e lowo iya kan omo ni e lowo baba kan loruko Jesu awon to ni e won ni foju sunkun e lai to ojo la ti darugo kuje se ami meta faya kan gbo o won ni foju sunkun e ami faya e wa gbo o gbogbo eyan bi amo mo wonu bibeli mo soro ase iwe Psalm 23 simple psalm oni oluwa ni oluso agutan mi emi ki o salai ni ohun ti o dara mo wa gbadua gbogbo omo to tara re jade baba mama ami ni o se o tori a wa ni wakati adura gbogbo omo to ti ara re jade laye ati ele to fun etan gba o atomomo ni oruko Jesu o ni foju sunkun won o ni foju sunkun omo mo wa gbadua ni oruko Jesu Kristi te Nazareti mo lo ni foju sunkun omo iku o gbodo pa mi lomo ewo iku o gbodo pa olomo o ewo mo ni iku o gbodo pa mi lewe ewo iku o gbodo pa mi lewe ewo bibeli wi pe eni tin gbe bi kokon oga ogo ni yo ma gbe abe ojiji olodumare mo fi re ati omo re iwo ati omo re mama baba e sami nla o eyin ati omo yin nje mo fi yin se abe abo olodumare abo olorun ko daju lori yin abo olorun ko daju lori yin ko ni ka ko lori yin o gbogbo eyan bi amo e gbo iroyin ayo lori omo awon omo yin a mu nkan re wa ba yin le iroyin ayo le ma gbo lori won o mo wa gbadura fun gbogbo en ti en taja eyin ti en taja onise owo onise osu omo lewe mo bere fun anu ati ojurere olodumare lati orun nje ko wonu aye yin ko ba le yin ko ba le yin ko ba le yin ko ba le yin ko ba le yin eni je gbese mo gbogbo eni tin sare gba iwosan pipe gbo adua

0: iwo le ri kan awon to gba won ma ni olorun iyen ni koko ara mi olufe to bo wa di ojo karun o ninu osu to nbo September 5 to bo se ojo Saturday mo nbo ni di iroko ni bo ni ni di iroko eje ka gbo
1: ilase ajegunle ihunbo koko alari ogosa idi iroko aseko ibate fi agosasa ipokia tube ijofi maun idosemo madoga ifoyitedo
0: gbogbo eyin ti egbo oruko adugbo yin te ba ti de iwaju ile oba ni di iroko oja last bus stop yen ebe ni pade e ti ma waye ni waju ile oba egbo ago marun la bere yen na a si pari ni ago mesan ma ba yin ko ruro ti yin na dani loruko jesu iwo ni eriko o si yin olorun mo n ba ni suru lere o tin ba ti ko le agbara bayi suru lere ya niyan pe ero ibani soro yi ko to pe ero ibani soro yen gbogbo eyin abaranje ikotun alimoso jegun jegemo jedodo adura anu to wa nle ko po o ati ororo ba e tete lo get e ko to di pe ma ko lo si owode ati diroko tete lo get ti e te ba ti di abaranje ro e bere Alabama bus stop ke wa le lo si oyewole street ile baba oyewole pe ero ibanisoro yi fun ekunrere alaye 0706717079 gbole kan si 0706717079 eni kan gbo mi o fe ko fi owo eran ministry yi lowo ko fi ran ise irere lowo ore adura mi gba ati ran lowo yin rere account number yen ri 0006936107 Access Bank. Oruko to wa nbe Light of the Living Church. God bless you. Now follow me on Facebook at TikTok. Prophet Rotimi Ilesanmi.

fi ijalo ode so mo si yira nile kitikiti ni baba ba ni kin joko pe ije oro ohun loni ni pe je kekere ya ko ma ba je ni nla adifa fun agunyan rebete ti won ni ko fi owo eyan kan bo ori ara re ilu kan ni o nbe ti won fe se ajodun ohun na mo fi nda fa fun gugu awon koloro si ti won gba pa giga ti an ta pa gaga pe ah e je a se dede o e je a se dede o ni won ba pe babalawo won ni ki babalawo wa difa babalawo difa tan ngba to difa o woju opele wo opele fohun se opele oni bale ko ma yan nkan bo so mi eku yo yan babalawo gbo fa ko gbo fa o ta ba si fi daniyan si fa ti babalawo ni eyin odo te nkawe lowo eyin odo te nkose lowo teyin na si fe deni giga te fe di are orilede te fe di bale ilu te ba wa tabi te tun fe di apase nibi kan se ni ke fogbon ke fi yi ogbon laaro yi o ba won ti won so lori wa ti won ba fogbon yi ogbon won o le debe o iwe ni so ni doga o abo eko ko si pe o aboro la so fo mo lu abi to ba denu re tan yo dojidi o eni ti o sise ti o kawe ko le deku ola o won mo pe ranse ni eru eni to si nsise oni o ma se ati le to ma fo na yo di soro o tan lenu o ku nikun o tun di dede wo yi ola ka to tun jo pade ara wa en la loro ni o mo dupe lowo gbogbo eyan lati leyin eto yi e se mo dupe ire o ojumo re atun mo wa dede wo yi ola ba be la loro o nro ti oyo o atunjo pada ti temi no di bayin la lafia a ni pe ti a si ni sankun

0: Jesses.
1: E ku dede asiko yi ni bi gbogbo jake jado ti e ba ti lori ofe lati ma gbo wa bayi atugbe nkan mi de laro oto be si ni ma ja gbokun si nbe tori pe n to ti kale to ti kako ni e ti ma gbo nipa seed care ini le se kan ara oto to je pe won ti mu ki ohun gbogbo ko de rorun fun gbogbo to lori telemu ta ba so nipa kani nkan gbogbo ni oniranran ta ba nfe lo ta mo si dukia yi se mo ma woran television ni abun yowu isoko atawon kan mi ti fi mu ki ayo derun fun ni sugbon ta won ori pe bile aye se ri lode oni nje ona ati ri awon kan won ni rorun wa be ni yi ni dahun sugbon won ni enu nikan lati gbopon lojo ni alejo kan be pelu mi ti won di asoju ile ise CDK ma fe ki won na nbe fun eyan ara ile mo kale
2: e seun olotu e ku ohun ni ataro oruko mi ni Okunola Abdulrakim gẹgẹ bi e se so ni ekan CDCARE application ti o so ala omo orilede Nigeria di mumu se nitori pe oni o fun wa lanfani lati ra gbogbo nkan ilu nu le patapata ti o wu wa ti afera lati ori inu yara mattress la fera ni o afera fan ni o AC ni abo si le dana afera gas ni o pot ni o microwave fridge ni afera freezer ni o ti bebe lo leyin a tun wa bo sori pe ah ina se se mona mona bayi ta fe ma ra bi solar inverter kankan a tun ta ni CDK a tun wa ko lori e irinse loku ta fe ra omo mi tin kose tailor mo fe ra sewing machine fun emi fe ra keke mo ru mo fe mo fi sise so gbogbo awon kan bayi lo wa lori CDK app te mo ra alakoko nbe ko si ele kankan lori re elekeji ni pe iye ti won ta loja la tun wa ta fun yin elekata ni pe e tun wa lanfani lati ma san die die elekerin to je papa nbari ni pe eni ti san o tan te fi mo gbe lo anfani ti a fun awon eni ni pe won le ra nkan ka de ma san o die die lati osu meji titi de osu mejila to ba je pe ose ose na fe ma san wo ni won lanfani ose merin titi de ose meji din la adota 48 weeks ni tan ba tin de ilaji osu tabi ose ti won ba mu CDK mo pale gbogbo nkan ta ba ti lawon fe ra yi won mo gbo wa si ile won tabi office won ko si tumo si pe won ra nkan eyo kan lowo won o lanfani ati ti ra nkan mi o rara o ti wa mo ra mattress lowo mo o pe okay mo fe ra gas cooker ele mu ati be be lo te de mo sanwo die die lai ni ele kankan ninu nkan ta CDK wa fun ni kan ta se pe se won ta moto be ni se wa ri to ni moto de ohun a ni e lori app nitori wi pe a fa won yan la fa ni pe e lo wa ru moto to wu yin ke wa so fa wa ka wo wa lo ba yin sanwo juri a ni e to ba ra moto wa fun alanfani ki won lo odun meta lati sanwo e to je 36 months ehe so to ba ti wa de laji osu ti won mu tabi ose ti won mu CDK o pe a eni to sanwo ki osu kini osu keje osu mejo lo mu eleyi serious a je pe oni bi kan to wo tin jade tori gbogbo to ba tin se ise o ye ko ni anfani lati gbe igbaye gbadun mo n gba 70,000 so ki mo le ra washing machine 200,000 nigbati mo ti mo wi pe mo osu mewa ni madara mo san die die mo le mo san 20,000 ni osu osu ti madara ti mo osu mewa ti mo ti de osu marun CDK o de pa le washing machine wo gbo wa fun mi ma tun mo san wo se be ti ma san fun wi pe mo san wo die die so to ba de je pe oso ose le mi fe mo san wo ti mo je bi iya loja ma ti rora mu ye ose to ba ro mi leun lati ose merin titi de ose di meji la daughter that is 48 weeks ti ba mo se mejo ti ba ti san ose kini keji keta kerin CDK mo pe a eni oni bi ti owo ti n jade a gbe oja re fun yo de tun mo san wo lo nkan ti CDK wa fun ni ko wa so wi pe a n gbe apa bi kan ni Nigeria a le ra oja o gbogbo bi te ba mo gbe Nigeria te ba ti bere fun te ti download app wa lori Play Store tabi App Store CDCARE te ba ti download e te foruko yin si te fi phone number yin si e ti ra awon yen wa ti o ti mo ki yin kaabo CDK o wa ni so pe ke sanwo si account kankan o gbogbo nkan te ba fe se patapata ninu app yen li e ti se te ba ti download app yen ba aye te mo fi wo yin si e mo ri nbe bo se n wole bo se n jade anfani tun wa fun yin lati pe ile ise wa lori app yen te ba ti download abi ke chat lofe ko sibi te le wa
1: office nigba to je pe ni epe kan kaakiri
3: ile ise wa wa ni Exodus filling station lalojuko ofe Tochi Pharmacy Oluwa Toyin Quarters Akure e le pe 0707-454-2995
1: oro le ti gbo wo reyan gbogbo eyin ti en fe lati ni dukia kan abo mi to je pe e tin ro pe bo le se se bawo ni kini awon se bo si ona na re e tele won CDK o di gba kan na e seun
3: ile ise wa wa ni Exodus filling station lalojuko ofe Tochi Pharmacy Oluwa Toyin Quarters Akure e le pe 0707-454-2995
4: CDK there for you. Yeah.
0: Hey, hey, wait! Before you buy that multivitamin, ask yourself, is it giving your child complete nutrition?

0: Yadu
1: Ayode
0: Kodini awon alimajeri merin leyi ti won so wipe won ti gbe mimi o ni ipile Kano leyin igba ti won je ounje kan ti won lero pe o ti baje gege bi iroyin bi o se so en to je alaga Sangaya Media Network Alarama Sani Musa Nuhu un lo mo fidi isele mule ninu atijade to fi sita lana ojo aje gege bi atijade ohun won ni awon akeko ti o keko ni le keun na ina wa la ti Malam Liasu Maisan Gama leyi ti o wa ni agbegbe Kadage Sharifai ni ijoba ibile Ugogo ni ipile Kano ohun atijade na se alaye pe awon akeko na gbe nigbadigba lo si ile iwosan ikose isegun ti Malam Aminu Kano nigbati won funra si pe won je ounje leyi to ti baje to ti di majele sinu won lati le je ki ile iwosan na ko ti itoju won awon akeko ohun bo ti le je pe ni won kede ni ale ojo Aiku ile iwosan na ni ojo 16 oju kejo odun ti a wa yi pe won ti gbe mimi e lo ka yuku ninu iwe iroyin Punch iwe iroyin Daily Post Vanguard ati awon iwe iroyin mi to jade loni
1: Kayode omi titun ti ru eja tutu ti wonu omi ninu ile igbimo asofin ipile Edo bayi o pelu bo se je pe eni ti se abenugan ile igbimo asofin ipile Edo ohun iyen Blessing Agbebako n lo ti se be ni o ti kowe fi ipo re sile o be gege ni won ti yan eni ti se abenugan mi ni ile igbimo asofin ohun eni ti oruko re nje Yekini Idiaye nigba to n soro Idiaye je ko di mimo o ni idi pataki to fi je pe won fi so pe ki eni ti se agbebako yi ko se be ko fi ipo re sile ko ju pe e wo ko ti e ni iwa adari kankan lowo ati pe iwa ibaje o po lowo re pupo pupo ju lasiko igba to ba awon akoroyin soro lana ode yi ini idi aye je ko di mimo onise ri eni to je abenuga ile igbimo asofin on tele re ni onise ki mata yin oni te ba di gbogbo awon ise tin se ati awon iwa to wu oni ko jo ti adari rere dara ati dara ni oni koda oni igba mi oni yo kan sun ijoko ile siwaju oni odidi osu kan ko ni pe won lati pe ki won joko oni ki wa le yan se adari fun o oni fun idi eyi ninu wa se so pe awon fe yo kuro oni sugbon lo ya jafafa oni ko to di pe boya won yo kuro o fi se olorun be mori e ko to di jomo ti di abere nlo fun rara e lo fi ya tete loko wi fi ipo re sile pe ohun o se abenugan ile igbimo asofin omo e wo e koja lo sinu iwe iroyin Punch ke lo ka lekun rere.

0: legbe nibo ni ilewe yi si wa kini awon ojo opo ti won ma ba yin soro
1: gege bi a se mo ilewe seda selectional consultants pe awa ni egbe kajola hotel ni edo lodge ni okejebu ni akure owo ilewe wa kogun parara o akini awon obi lara tori gege bi a se mo bi akoko yi bo se ri an fi ero awon obi lorun lati ma san nipele nipele owo hostel wa na ko de gun parara gege bi a se mo wa a kin fi owo ilewe ati owo ste a kin fi ni awon obi wa lara ero ibanisoro wa ni 08033312794 le kan si 08033312794 ilewe seda seductional consult o kale si egbe kajola hotel ni edo lodge ni okejebu ni akure
0: kini awon eto tuntun eleyi ti ilewe ituni fun awon mo to fe lo kawe loke okun
1: a dupe lowo olorun fun aseyori ati aseyege eleyi ti olorun sese se fun wa ni dede asiko yi ni owo lowo lo bayi olorun ti ran wa lowo lati le ran omo lowo awon omo ti won ba ni ife lati lo kawe ni oke okun lowo lowo bayi ati ni university ni country merin ni europe adeti ni university ni country merin ni uk omo to ba fe se foundation program ni europe ani omo to ba fe se first degree adeni master's degree fun anybody ti o ba fe se owo ti won fi se kini kogun para tori ipele ni pele ni owo won won kin san ni ekan tori won ti mo bi gbogbo e se ri so won fi ni anybody lara ni pele bi o ba de se ntese waju ni admission process yen iwo fura re wa ma ri gbogbo e ninu mail ye bi gbogbo e ba se nlo ilewe seda seductional consult olorun ti ran wa lowo de bi a le seju country merin lo awo kin se onijibiti ati no itese waju awon mo wa ohun lo je wa logun nitori e la se tugbin oju lati tesiwaju nkan ti ilewe wa le se lati ran awon omo lowo ni asiko yi gege bi orilede wa se ri lowo lowo bayi olorun de ti ran wa lowo lati le ri ile iwe merin ni country merin ni europe country merin ni united kingdom lowo lowo bayi
0: awon to ba fe kopa kini igbese ti won ma gbe bayi bayi
1: igbese akoko ton ma kokko gbe na ni pe won wa si ilewe wa ni seda sectional consult ibe lati ma salaye fun won ni ekunre ni ipele ni ipele tori ipele meta ni eto yi ni ipele eja si so one step after another bo se wa niyan ti olorun se ma ran wa lowo tun wa fi release iwe teni yen fi ma lo si ilu bi ti won ba ta ba se admission e si o ilu bi to ba fe ninu awon country merin ni europe tabi ni uk yi
0: awon ojo opo wo ni won le lo lati ma ba yin soro bere bere kata bi keji
1: le kan si ero ibanisoro wa ohun ni 08033312794 le kan si 08033312794
0: imoran yin ni soki fun awon obi atalagbato
1: imoran mi fun awon obi ni akoko yi ni pe ohun gbogbo ni akoko wa fun anfani ta ri gba ni owo awon university ti a ri ni oke okun e je ka lo anfani yi awa ta ba de ti ni agbara lati le lo awon eto to wa nle ta n se si ipele keji ni university fun omo to ba ni ife lati lo gbogbo e lo wa e je ka make use of this opportunity to wa nle lati le tete lo tori atumo nkan to tun ma sele ni awon odun to nbo niwaju
0: to won ni ke dun ko po soki bayi lo bi oge titi igba mi mu kiyin ire o
2: Dem say monkey smart, na because three near. But now monkey will jump past the eye, they quick see.
3: Don't call me auntie.
2: This big brother Ninja season 11 go hot past pressing iron. Now only the biggest moves go make I see you. Everybody come show them,
4: sir. Yes, sir. Now 247 drama for big brother Ninja season 11. Sharply recharge your decoder. Make you not for miss anything, no. All the bass boats they show for GoTV channel for 9. You still feel follow happenings with GoTV stream. If you day road. Headline sponsor, Bet Power. GoTV. Love it.
5: Wọ́n tún bẹ̀rẹ̀. Mo lè ṣaláì máa fanilẹ́rìn lákòókò àpéjọpọ̀ ìtakùrọ̀sọ orí ìlà mọ̀lẹ́bí mi. Ó ti ẹ̀ da ohun tí gbogbo wọn nífẹ̀ẹ́ sí ni mò ń ṣe. Ó náà ni àmì ìdánimọ̀ mi ti ṣe Maggi Native Jollof Rice. Ìtọ́wọ́ ẹ̀kan lásán, àròyé kankan ò sí lẹ́yìn ẹ̀.
6: Maggi Star tá a ṣe látara ẹ̀wà sóyà, àlùbọ́sà adùn chili àti kànáfùrù.
5: Oúnjẹ alẹ́ ti délẹ̀, ẹ máa bọ̀ jẹ́jẹ́ tàbí kí ẹ má wà rárá.
6: Maggi Star yóò sọ gbogbo oúnjẹ tá a ṣe

0: akiyin o ni bi gbogbo ti e tin gbo wa eto alafia ara omode agbalagba lokunrin lobirin ti pada di irorun lati ilese Amolap Healthcare Limited nipasẹ awon egbogi adayeba pelu ewe ati egbogi ti a fi imo ijile ode onise agbekale won ni ayika ti o rewa ati ilana ti o ba ofin ijoba se pekireki awon egbogi wa wa ni oniworo ti a mo si capsule pelu olomi ti a mo si liquid awon egbogi wa na ni amobitas Amo Flush Capsule, Amorex, ati Atura Herbal Mixture. Fun oniruru aisan aifojuri ati idakureku alaafia, to nba isan, eje, eran, ati omi ara wo ijakadi. E ma daamu jina mo, Amolap Healthcare Limited ni olorun gba fun lati ojo pipe wa, pelu asiri onu abayo si alaafia gbogbo ebi. En ti e ba se akiyesi tabi idaniloju, arun bi ki okunrin ma le seyo daada, aisan gbajumo, bacterial infection. Or STDs ki okunrin ma le eda egungun riro tabi egungun sisan etete koju won pelu Amoflush capsule etete koju won pelu Amoflush capsule bakona awa ti a ba ti nri apere bi ara yiyun tabi ara tita isale ikun didun oju ara kekan inu gbigbona ori fifo eje ki a yan Amoflush capsule layo bakona eyin ti e ba se akiyesi aile bere mole dada ibadi riro inu kikun tabi inu kikun opa eyin aile se dede omokunrin dada tabi kinkun su wa ma wa dede eyan Amobitas cleanser layo bakona Amores ni a se agbekale fun okunrin ati obirin lati se afikun fun libido wa lati fikun agbara okunrin ati obirin papa julo lasiko ti won ba fe sere ije kakaki ore yin lodo eleto yin e ma gbe egbogi Amores sara fun igbaradi ki ara okunrin ati obirin ko le tete mure rodo e mu Amores wo iyara lo Atura Herbal Mixture ni a se agbekale re fun itoju omode ati agbalagba pelu awon arugbo wa Atura wa fun ajesara ati itoju jedijedi ito sugar inu kikun tabi inu kikun ibade ati eyin riro igbose ni rorun nkan so obirin to se segesege pelu ito atoju ti ki je ki elomiran sun asunwara loru bakana awon omode wa ti won ko le se ko ma je nkan didun didun tabi mu nkan elerin dodo eje ka ma fun won ni atura mu ni aro tabi ni ale lati ma neutralize system won bakona awon egbogi wa ki mu eniyan ma se igbose lore kore bakona ki fi ebi pa eniyan si e wa ri pe awon egbogi wa dara pupo e ma ri awon egbogi wa Amobitas Amoflush capsule Atura Herbal Mixture ati Amores rani gbogbo le taja ogun ibo patapata gbogbo awon pharmacy store chemist patient medicine dealers bakona e ma ri Perigi Atura ati Amores ra ni gbogbo awon to nta drinks patapata ati supermarkets nationwide fun ibere lori awon egbogi wa Amobitas Amoflush capsule Atura Herbal Mixture ati Amores e pe sori ero ibanisero 070 88 77 8 85 lekan si 070 88 77 8 85 a oni fi aisan lugba o Amobitas Amoflush capsule ati Atura Herbal Mixture ni ami re
1: Atura Herbal Mixture idanu ke to nbolo tin pitu emoye ise lago ara Atura ise re tun ti gbera ju ti tele lo latari afikun awon eroja ta fi npopo lona igbalode ju ti tele lo leyin aje ki aje lu belomi se njere si lori ariya be ni o mo bere fun amala tabulala o si ni ye pajupo yen se ni tin pin alakan ati gari inu kikun lo fi sere afikun ma ni atura nile ni gbogbo igba Atura Herbal Mixture ike kan ilo e kan ni tori ko lo ti ninu rara awon eroja to nsa to to nje ta ba je wele wele ti o fi sara lore lo sarajo sinu e Atura Herbal Mixture on gangan la ba ma pe ni amunututu bakana lo nko pati ebo ona ta isan le gbaru fi lago ara o safikun immunity system Atura Herbal Mixture ile ise Amolap Healthcare Nigeria Limited lo se pe bo fe raja tabo fe salatunta lopo ku oyoku sori 070 88 77 8855 Atura Herbal Mixture adonada ki fun te lugba pe o da fun gbogbo ebi Atura Herbal Mixture Amolap Healthcare Nigeria Limited gbogbo ebi lo ndupe lowo yin ni gbogbo gba pe e se o be se fara tu gbogbo eyan pelu

0: selu to je pe won mo nipa itan mo gbo itan mo si le so nipa eto selu ipinle ekiti yi tani mo so bi ko se mama wa senator bi odun olujini okeyi e ka ro yo
1: e ka ro mo ki gbo awon ti o ran wa lowo laaro yi ati gbe eto yi si ori afefe Olorun wa pe
0: ami adupe lowo yin lekan si ni oruko ajo to ri si ibara eni soro ara ilu l'office gomina labe oludari ajo na arabirin mary oso motoso ti an te pepe to se ti gbo yi loruko gbugbo awon afi

0: Oluwa nile ati ekun re. Aye ati ohun gbogbo ti o tede sinu re. Nitori ti o fi idi re sole sori oko. O gbe kale lori isohun mi. Tani ogun ori oko Oluwa lo. Abi tani odo ni mimo re. Eni to ni owo mimo ati aya funfun ti ko gbe okan re soke si asan. Igbekele wa loni ko ni ja si asan.
1: Amen Jesus.
0: Olusegun ajasegun segun ikoko.
1: Amen Jesus.
0: Rebi fun wa.
1: Amen.
0: Segun ota fun wa.
1: Amen.
0: Gbogbo iwo to gbo ikan ni adaba 88.9 wonu ogo re lo.
1: Amen Jesus.
0: Loruko Jesu ni ojo isegun ogun to nda igbedide re duro inojo.
1: Amen Jesus.
0: Ogun to nda iran lowo emi ati yi duro kori ibinu Olorun.
1: Amen Jesus.
0: Owo to nda wa duro lai ro tele owo na ko gbe.
1: Amen
0: Jesus. Araba mo loju ayo Olorun
1: Amen.
0: Oni araba ma se urere Olorun ba wi.
1: Amen.
0: Oni araba ma se nkan rere Olorun teri re ba.
1: Amen.
0: Oni ni korajo won korajo ni gbigbimo ma gbimo ni to ka won tu Olorun ko tu ota wa ka.
1: Amen.
0: Bi Oluwa ti nbe Olorun gbo lenu won.
1: Amen.
0: Loruko Jesu ile kun ran lowo wa ko si.
1: Amen.
0: Gbogbo eni jo wo ara re lati pa wa lekun Olorun ran lo si boji.
1: Amen.
0: Owo to jo wo ara re lati ma kede ese banuje fun wa owo na gbe da.
1: Amen.
0: Ese banuje to rin kiri lati fi wa se leya ibi to ri di olorun pe nipa ikogun alagbara olorun ji lo
1: ta
0: lo bo ogo yi oluwa ti o le ti o ni agbara oluwa ti o ni agbara ni ogun egbe ori yin soke eyin enu ona ki ajumo gbe yin soke ki obo ogo jaji over Jesus Christ Michael memo owo otu oluwa ko gbe wa duro owo igbedide olorun ko wo nu aye wa
1: Amen.
0: Mata lofa ma so monu ko wo nu aye wa Jesus Oluwa wa nitori akoko ye sare ba mi wo Psalm 18 o nera re loruko Jesu
1: ani
0: to baba mi this time 114 verse 2 oni emi o fe Oluwa
1: agbara mi
0: agbara ta ni agbara re bi ara re lere loni osu kejo tun tin pari lo ta ni agbara re ta lo duro gege bi alagbara re si alagbara aye lo fi si alagbara re ni si alagbara woli lo fi si alagbara re ni Oluwa ni ko fo gangan si agbara re oun lo ba gbani gbani oun lo ba mu afa adani masude gun afun ni magbege oun lo ma ba ni mule ti ki ye ileri eniyan ma ba ni mule ta ye ileri oko a ma ba ya mule a ye ileri aya ma boko mule a ye ileri osisi a ma mule won a ye ileri ama adani waye nikan lo nje abani mule ma dani kinu e ya juda wole wole gbogbo agbaye loruko Jesu lo ni Oluwa se agbara re ki lo so
1: Oluwa ni apata mi
0: Oluwa ni apata mi
1: ati ilu olodi mi
0: ibo ni wo duro le sori iyan ri ni abori apata ma bira re loni osu kejo to ti fe pari iwo wo lo gbo ikan ni adaba 88.9 fm mo gba lase eni to sora re daraba to wa di emi ati yin kiri Olorun yeye agbara re
1: ami je
0: o bo wa alagbara o ba jabo bi ami alagbara o ba kuo lara re ati wonu ogo re lo ma ni agbara wa ri pe ta ba fi ma mu ose meji sibi ta wa e wa ma gbo baba September October November December ko ni ba ku sile wa ami ya mo ti ye re si won ni gboku omo wa ba wa loruko Jesu e gba esa mi meta yi o ami tori le ni 30 ko gbo isele ti ro gbe isele ti fiso gbe isipaya ti woli ori Olorun ti le ko mo lori aye wa
1: Ami loruko Jesu.
0: Ki lo so nibe?
1: Ati olugbala mi.
0: Olugbala wa.
1: Olorun mi.
0: Olorun mi.
1: Agbara mi.
0: Agbara mi.
1: Emi o gbekele.
0: Emi o gbekele toro ni buburu ni gbogbo ojo. O ni awi ati adura la fi gbe afi ra gba pada. O ni sa gbekele. Yi o gba o oju ko ni ti o. Iku omo ko ni to si wa. Bata ofo ko ni wole wa. Emi o mo iran to n ba ja to n pa ele ko ya baba yi pada si testimony. Ki lo so tori akoko. Asa mi. Iwo igbala mi.
1: Wo
0: ma gbo Oluwa fi ororo iwo kun Samuel lati koja lo lati lo si se ami ati se iyanu. O ni iwo ni agbara igbala mi. Iwo wo lo gbagbo lo Oluwa fi iwo kun iwo re. O fi ororo ku ororo wa. O fi ase ku ase wa. O fi iranlowo ku iranlowo. O se egun ku ogun fun wa. Ki lo so nibe?
1: Emi o kepe Oluwa.
0: Kepe o.
1: Ti o ye lati ma yin.
0: Kepe Oluwa ni igba to ye ko pe. o ni ke pe mi nigba to wo ati igba ti ko wo ma ke pe olorun ninu ilakoja re ke pe olorun ninu isoro re wo eni ni ojo isegun eru wo la di le olori ki lo nti o kiri kini wo gan ti kiri ogun a ma ti ni kiri elomi ga ma ti ogun kiri mo pa ni ase aso ogun to wa lorun re iwo to ti gbo radio re 88.9 fm o ya loruko jesu oluwa fi na faya
2: ami jesu
0: aso ogun mo ga aso ogun to ma mu ni wa loju kan bi odu adagun o ya jade ninu odu adagun na
2: ami jesu
0: fast 40 kilo so tori akoko
1: lo
0: to
1: o
0: ran kini o
1: fa re jade o si tun ka
0: loruko jesu mo ni gbogbo igbimo to tin le pa emi ati yin lati january 1 di eni yi august 18 gbogbo enikeni to di amara ogo oluwa ran ofa saarin
2: won ami jesu
0: e ka 14 yen ko gbo jada
1: looto
0: ona ofa re jade
1: o si tun ka
0: loruko jesu gbogbo igbimo awon to ju ni lo to ke je kekere ko debi to lo awon egbe ero eniyan ga ma dani duro be le ni ti o to ni a ma dani duro ewo ninu meteta lo yo israeli wa lana ina olorun tun won ka
2: ami jesu
0: o ni irole.

o da ka mu o da ka gbegbe aye alaafia sugbon gbogbo ireti wa e ma ja fi sinu aye yi nitori pe aye yi tin dogbo lo o n dogbo lo eleda orun won aye o n bo laipe lati wa se ikore aye lati wa se atunse ohun gbogbo lati wa so igbadotun orin kan so wipe ma se wa simi taye yi ma se wa laafia ti hin titi olugbala yo fi de lati pa na ese olugbala na ni oba awon oba oluwa awon oluwa oba to nbo o sunmetile olorun wa ti detan jesu detan eje ka kiye sara a je a mu olorun yo pese oju oni ti wa eje bi lere ta fi bere ise iranse pe ki a ma se aniyan ohun ko ohun sugbon ninu gbogbo nipa ebe ati adura ki a ma fi aniwa siwaju olorun oluwa yo to wa sona sugbon ni lati kiye si ki a ma ba baye san lo bi omi gbogbo idamu aye yi ko ma ba gba wa lo tabi ki awon ohun ti o ti je asotele ti yo sele laye ese yi ko ma ba di pe awa na lo ki wo ki se si aba ijodo ni tabi agba eje ki a wo Timotiu keji ori keta ese ikini titi de ikerin eje ka kiyesi Timotiu keji ori keta ese ikini titi de ikerin 2 Timothy 3:1-4 sugbon eyi ni ki o mo pe nikeyin ojo igba ewu yo de nitori awon eniyan yo je olufe ti ara won olufe owo afunu agberaga asoro buburu asa igboran si obi alai lope alai mo alai nife alai le darijini abanije alai le kura won ni janu ohun roro alai nife orere onikupani alagidi olokan giga olufe faaji ju olufe olorun lo Timotiu keji ori keta ese kinsisde ikerin ekiyesi ese ikerin onikupani alagidi olokan giga olufe faaji ju olufe olorun lo eje ka kiyesi ara ba eje ka kiyesi akoko bawo ni o se nlo akoko re bawo ni mo se nlo akoko mi olorun alaanu ki o ran ewa ati emi lowo lati le se atunse ti o ye ni oruko Jesu Kristi amen a wa lo wo iwe irere Matthew ori kerinleni ogun eje ka wo irere Matthew ori kerinleni ogun Jesu soro nipa akiyesi nipa bi nkan yo se ri ki o to di wipe olorun wa se kori aye yi ti gbogbo yo dopin ti omo eniyan yo yo lawo somo adura wa ni wipe ko ni ba wa lojiji won si ni fe ni keni wa sawati nile ologo na sugbon lati kiyesi bi a se nlo akoko wa bayi ti a ba wo irere Matthew ori kerinleni ogun bere lati ese ketaleni ogbon bere lati ese ketaleni ogbon a o ka sisale titi de kejidini ogoji Matthew 24 from verse 33 gege be li eyin nigba ti eyin ba ri gbogbo nkan wonyi ki e mo yi pe o sumo itile tan lehin ilekun looto ni mo wi fun yin iran yi ki yo re koja titi gbogbo nkan wonyi yo fi se orun ati ohun aye yo re koja sugbon oro mi ki yo re koja ese ikerin dini ogoji sugbon ni ti ojo ati wakati na ko si enikan ti o mo awon angeli orun ko ti le mo bi ko se baba mi nikan soso ese ketadini ogoji baya ati kejidini ogoji ta tun danduro gege bi ojo Noah si ti ri be ni wiwa omo eniyan yo si ri nitori bi ojo won ni ti wa siwaju kiku omi ti won nje ti won mu ti won gbeyawo ti a si n fa iyawo fun ni titi o fi di ojo ti Noah fi bo sinu oko ete je ka tesiwaju ese kokandini ogoji verse 39 won ko si mo titi omi fi de ti o gba gbogbo won lo gege be ni wiwa omo eniyan yo ri pelu ohun ti Jesu fi se ikilo yi o wa itan na wa ni Genesis ori kefa papa julo te ba wo ese karun Genesis ori kefa ese karun itan otito ni akosile otito ni ki se aroso pe bo ti ri nigba aye Noah be na lo nbe nisisin ye ja kiye sara bibeli o so pe ka ma se ajoyo mo gbo mo ya ode we je we.

0: Eko dede asiko yi eto ka bo sori eto yin eto wa ise owo salafia laba yin e dese pupo fun te se ngbo wa lojo mejo mejo o tu kede de lo ni o mu kede gbede de o o ye kede wa bi ko joko si ke tu kede gbo mi lojo toni eto toni tu kede mas kenge mege mo nbo wa gbugbara mo fi nbo Ibare loni oba kodaye ibare loni oba sade orun morin morin alamo to mo eniyan oba lana oba loni oba lojo gbogbo oba titin be ka to ma be owawa ti o wa nigba ta ye oni simo adeda aseda agbeda ayoeda aloeda ajeda apeda muni muni tuni tuni yoni yoni gbani gbani afeni akeni agbeni agbani agboni agbalagbo oye kabiyesi re olodumare etun wa nkan fidilejo toni ke tun wa je mukutu ede e mo pe tin ba ni wa mi ni wa tin ba ti demo detosin yin lorun lojo toni na niyan lori eto yin eto wa ise owo ni gbogbo ojo isegun lago meji si ago meji aboleto yi yo ma bori ategun bo ya aja bo tu de emi gangan ni ferede tin fo dide se ti awon to mo ye ede ka awon to mo ede le ro nje gbalado be ja ya ko mo emi gangan ni mo pede si ti mo pede de le omo elede to mo elede gbe le omo elede lo kaka to ye ko mo elede pede dede edelede lo mo elede nje omo elede won pede bi omo elede tin jeje elede Popola Gbenga Master One of Entertainment Kafata bo tu de lojo toni e mo ba se ma seto lojo mejo mejo abala meji gangan la peto isi abala la kokon la pe ni isele akoni logbon ni bi gangan lati ma mu isele lorisirisi ti a le fi se dinwo aye eni ta ti ma mu wa se ti igbo yin abele le keji la pe ni asiri ise owo ni bi lati ma mu orisirisi onise owo wa ta de ma tu pere pere e wo lojo toni orisirisi la tun ma tu e wa nkan fidile e ja wa bala la kokon lo lori eto yi abala isele akoni logbo se get here and get here
1: E kabo sori abala isele akoni logbon toni timotimo ni mo fe soro le lori kini itumo timotimo gan timotimo ni on to ba sumora to le mora pekipeki to soro fun enikeni lati ya se bi e sa ma ngbo tawon agba ma wi pe timotimo le ti mori timotimo ni wo agbo mo agbo bi e ti se sumo ori ati bi iwo agbo se le mo agbo lo nje ka won agba o ma po wi be igeni yan meji kan ti en be ti won le mo ara lei tu kati ti ayeraye mo mo ro pe eleyi le sele sa ore timotimo ko si laye afi eleda eni nikan ni ki fi ni sile awon iya ara to ba omo eda wa saye gan won le ri igba ti won fi olowo won sile oju le fe lomi sile ko mo ri na dede mo eti le fi elomi sile ti o wa ma gbo sege sege bi agbaba ti nde be la si ri en to tin fi ese re sare tele sugbon lo digba kan ti o le fi ese ri tara mo owo le sa lo ko wa di ohun ti o mo gbon ti o si ni le se sise tara mo ejo sa nigba ti eleyi ba wa nsele si eya ara to je pe eyin pelu e lejo dele aye ki wa ni ka ti wa pe ti ore ti mo le bi ti oko tabi iyawo to je pe nle aye yi le jete ti mo ara yin ko si timatimo kan ti o le dopin afi eleda eni nikan ni abanirin ti ki fi di sile bi o ba ri be awon te jo sore nigba ile iwe alakobere da igba te de ile iwe girama le gbagbe won nigba te tun de university ile tun fi awon te jo mora ni girama le ijo e ba tun ti jade university te bere ise na le tun mo gbagbe awon won ye tan wa le ni na ti ki fi ni sile laye afi eleda eni timotimo kan ku mo si o kare ni bani loku eje nsare so itan to ko ti yawo kan ni adugbo kan ti won fe da oruko e to se se keyin na ti gbo nipa ere Toko ti yawo yi fẹran ara won pupo koda iyawo yi fe mo tele oko re lo si bi ise nigba mi ṣugbọn lojo ti iyawo yi ti ri ise ni timotimo won ti bere si yo die die lara wahala ti iyawo yi ndoju ko ni wipe yo kokọ fese rin lati bi kan die ko to di wipe yo ri okada tori ko ba le mu adeku ba isoro yi ni lo se kuku ba olokada kan to gbe lojo kan soro wipe ko kuku je olokada ti o wa ma gbe ohun ni gbogbo igba nitori ko mo ba ma se wahala fi fese rin mo lori eyi won gba number ara won ise na si bere ni perewu fun odidi bi osu meta eni olokada yi fi ma wa ngbe obirin yi lati le to de tun ma npada wa gbe lati bi ise lo si le e pada ka ma fa orogun timotimo ma bere laarin awon mejeji yi o lori oro ka fi okada gbe eyan yi nigba mi ni weekend ti yawo yi gan o ba lo bi ise nje mo po olokada yi atun ma wa wo yawo yi nile wipe ohun kan se wa si adugbo yin ni o lo ni ko nwo se elo eh won ri ojo kan gan to je pe oko iyawo ye tun ka olokada nile won ṣugbọn ti o si ka oro yi si tori o ni gbagbo pe bi olokada ba wa si le won bi igba ti messenger ta won ma ranse wa si le won na lo se ri je mo pe nigba mi iyawo yi a ma ran olokada pe ko ba won ra nkan ilu obe latoja wale oro buruku to ntere ko pesira iyawo mati wa lo nki olokada nile o debiti iyawo wi fi keru nile oko e ka ma forogun obirin ta wiye ti bi omo meji baye fun olokada se ri nkan ti won pe ni timotimo o lewu pupo gan aba won tin bembe se po gidi tori ne la se ma nkilo wi pe ke yo obirin te ba ni awon olokada ti wa ngbe yin ni gbogbo igba be ni keke de tun ma sora gidi fun okunrin kokunrin to ba nba yin sore timotimo ni tooto eyin le ma ni nkan kan ko lo fi lokun lati se agaga awon to ba te gobirin ti o ni wa agbere ti o si je oloju kokoro ṣugbọn tinu yin ni ke mo e sora tori e leta npoju ninu awon okunrin bi won ba nba yin sore le ti fi wa palapala kan lo yi eh won si study bi te week si ni ejo sa se iya kan lo bi yin ni se baba kan lo wo yin da gbani ko si n topolopo okunrin o le se ṣugbọn taye re o ba ti yo ni won ma ba yin sore timotimo ti won o ni pe ko si nkan kan to fe teyin e jade e sora o ewuwa ninu timotimo eyi te ba si je okunrin ti yawo yin ni permanent bike man hey ojulala kan fi n sori o aimoye awon idile kan lo ti daru baye lori oro olokada to wa n gbe yawo won eyan ki ba yan dede domi obe sonu lai fe to wo ni jokan be loro awon olokada ri e sora o timotimo lewu pupo itan oro teyin te ma ni bike man ki ti pari o a ma tesiwaju nigba mi eyin ti e ba tun ni isele akoni logbon leleyi teyan le gbo ti oni je koko si pampe aye e fi ranse si wa ajose wa ko ni baje o e se people
2: Hey, ma ku oriire ti technology siri to de yi o
3: nibi to kun fofo fo lowo gbogbo to ni se pelu solar
4: light number 1 o wa lo imalede
3: para bi le muna lo ki won muna lo so lati wa lowo poku
2: a de dupe lowo awon akodi eda to gbe Lagos wole yi wa
3: tasiri oye ti solar ba jade lati factory wa tu si wa lowo
2: ni technology suri ti ralepo palace arakale
3: gbogbo wo bamba bamba ti won fi n seru bayin te fi ro pe yin o to lo
2: e ma bo tara ni technology siri
3: eye engineers atẹyin contractors pelu individual
2: e wa ma ko leyo leyo double dosi dosi plenty plenty
3: lawon original durable and affordable solar components and material
2: bi solar batteries
3: solar panel
2: solar freezer
3: solar cable
2: solar fan ati solar freezer nayo
3: titi dori hot plate ati controller
2: ati gbogbo nkan ta ba fe lo ni solar
3: bo se installation tabi repair tabi rebuild tabi recomputer tabi upgrading
2: ki ye tin lo tele wa dotun pada
3: e ma bo ni shop 207
2: iralepo palace arakale akure
3: telephone
2: 070-0065-6274
3: Who knows that promo then lolowo bayi o ni technology city
2: let's go
3: there
0: mo ro pe ati kogbo kan tabi omiran lori isele akonilogbon ta gbo lojo toni tori awon agba bo won ni another mass wisdom that did not let us call an elderly man a mad person eni to ba ti soyinbo nile ana na lo ma tumo e iye tumo si pe ogbon ologbon o ni ko je ki a pe agba niwere mo ro pe ati kogbo kan be o tun dijo mejo la o to tun tesiwaju lori abala isele akonlogbon ọpẹ kanka lọwọ to mogun olubumi kinu akoko gangan fure ọpẹ kanka lọwọ yin te ma mu isele wa lọjọ mejo mejo enikeni to ba de ni isele akon logbon te fe fi to wa leti e le ma pe sori 091 60 78 1090 091 60 78 1090 ẹyin tẹ bá fẹ kàn sí ilé iṣẹ technology city ilé iṣẹ tọlọrun ọba mi yọnda dáúlà sólà fún tó ṣe pé sólà lóríṣiríṣi èké tẹ bá ń fẹ ẹyin tọ ti fowó sólà jaláyà tẹ rò pé iye tọ ń ṣe sólà ó ti wọn jù káìkàìkà tutọ ẹdànà kì í ṣe pẹlú ilé iṣẹ technology city ẹ kàn sí wa lónìí kẹ jẹ mùkútù sólà kẹrìpó kọjá bẹẹ ẹyin tẹ bá fẹ kàn sí wa ẹ lè máa pè wá sí 070-3060-6274 070-3060-6274 tàbí 090-3237-3011 090-3237-3011 ibikíbi tẹ́ ẹ bá ti ń bọ̀ ẹni ẹ̀ ń lọ sí àràkálẹ̀ shop 2 shop 3 and shop 5 ìraloko palace gangan ibẹ̀ gangan lakalẹ̀ sí ẹ tí a ní ẹ̀ ń lọ ìraloko palace tẹ́ bá ti débẹ̀ ẹ ti máa rí signboard ńlá gàdàgbàgàdàgbà tá a kọ technology city sí ẹ ṣe gan ẹ wò ó ẹ jẹ́ àwọn abala ẹlẹ́ẹ̀kejì lórí ètò yìí abala àṣírí iṣẹ́ ọwọ́ fọ́sẹ̀ díẹ̀ sẹ́yìn iṣẹ́ ọwọ́ tá a ti mú wá òun ni iṣẹ́ ọwọ́ ta mọ̀ sí solar system a mọ̀ pé technology gangan ló tún kù gbòòrò òun gangan làwọn ayé tún kó jẹ rush rush tó ń kó jẹ bí ìgbà tó máa ń kó ijó mí àná ẹ̀gì jẹ́

bati gori e laarin iseju kan si iseju meji wa ri pe bati ya ti yo banban ele ti fi han pe battery to ni sile o ti ni injury tabi battery ko da to. Hello. Ah, o ti rebete. Oh, miran te tu fi mo pe battery te nlo o ti ni injury o ni pe igba ku igba te ba ti gbe load boye to television ni tabi e to freezer tabi e to awon load te ni sile te ba ti gbe lolori e ri pe battery a tete lole a lole fo bi igba ti owo princess to ba babobo to fa lo fo be na ni adre lo lowo kan ni o miran te tu fi mo pe battery te nlo. Hello. Hello. Ha, o tutu rebete. O miran te tu fi mo pe battery te nlo. Ipe battery ko da to. O ni pe igba ku igba imi battery mi to run ba ti wa to ba wa loju ojo e ma gbadun e ma lo fun kan te ba fe lo si e ma lo ya layo lo be ni lo mi ojo. Sugbo igba ku igba to run ba ti wole kai kai kai igba ila siri awatu e ri pe to run ba ti wole o ki sona meji imi to run ba ti wole abo run wo ni immediately to run ba ti wole e ri pe battery o ko shut down tabi battery ko wa ni pe o le lo bi ogbon iseju tabi bi wakati kan ko de lo pafe nigba to ye pe eyan le ni battery o le ra solar battery to ye pe 24 hours light, no blinking, no shaking, no offing one for another one. She ain't get here and get here. Eja sare dele she technology city. Mumbo wa, bugbara mufimbo.

aboribakun alabela ape odubakun irun mu wela kesi oro ilera eni ki sohun ta derimole la fi gbodo tele ni to mona baba ngana to pe yan mo si baba kerewa ohun abinibi yato seni to loko nitori ise idile wa ni mo fi mo ti fun tede wi atebo lati fi se itoju eda akoko ibere to ye ka ma bere ni pe ki lo nse mi gan ki lo to sokunfa ko to kan onowo la gba se toju e nkan toto o le ma se ni ka si ma ri apere to jora won le o fi gbodo loogun ete lati fi wo lapalapa ise iwadi wa lori ewi atebo lo je mo pataki ayewo ka sayewo fun ni ka si mona ato yato si pe ka le wi atebo ile Ghana ka lo ti le Yoruba opo orilede ni mo ti se iwadi kikun lori ewi atebo won ati ona ta ngba lo lati fi se itoju omoniyan opo pataki lara isoro te da n doju ko nla reti ere igbeyawo ka se igbeyawo odun mesan odun mewo odun mejo ka ma reti ere igbeyawo lopo igba won le ma di ebi e lobirin lori ti o si ye kori be o sun ti o le fa o e pero banisoro ni sile na 0816412277 0816412277 adoju ko continental guest house ni lu akure ni mo wa ebere baba ngana baba kerewa aisan balupo se akoba pupo fo mo okunrin be lo se akoba pomo obirin bi aisan ibalupo ba pe lara okunrin o le mu ko ma le se dede pelu ololufe re o le ma ni agbara lati seto e mo o le mu ki ato le tabi ki ato san bi oro ba wa ri bayi ewi ategbo la lo boro ba wa ri bayi ewi ategbo nbe ti yo mu gbogbo pada bo sipo ta o si dupe lowo olorun be bi aisan ibalupo yi ba pe lara obirin o le fa kinu ma dede robirin ki nkan alejo ma se dede tabi ki awo re o ma change obirin ba wa nse akiesi pe inu dede wu to ba ya lo si tun lo sile abo ti di pe ikan yikiri ni sale enu obirin to le fa ara tita abi ara yiyun wipe o le whatsapp abile mi $2 o tun whatsapp abo mi be eyan ba ti dede to lo ki duro baba ngana baba kerewa wa ladojuko continental guest house akure epe 0816412277 0816412277 bo ba ti di pe aye ni ja ka ma mi loke nile ki ko bo sile ka ye ni o dede ja pe oro fi abojuto eni badake tarari abadake ke do dori ibusun ka ti sun o deke elomi a wa lori ibusun wakati meji wakati meta ko ti ni rorun sun elomi ibasun o le ji lorun se eyo to emerin emorun isun ara lo gbe eje yi kara ti o si gbodo ni isoro ko ma di pe

0: pastor gan to ba je pe no church pastor le preach o hallelujah o
1: hallelujah
0: fun ma no lo a se mi ni abo ma so pe mo worry for kan bale ma rent omo mi fi mi fun o a ma se omo fun o ko si nkan to fe wa su o iru ikori tanye isele yen ko si preaching te eyan fe se alabi ya ma kan gbo mo li bo bi gba omo nkan ko ni ku loju e
2: amen
0: yeah wa je sami o de sami le nbe yen bo bi gba omo atomo omo nkan ko ni ku loju
2: amen
0: e gbo mi te eyan ba bi mo mefa meje ko gbadua ki nkan kan o ku nbe bi be mi wa jo bi mi mo fun wa pe woman yo ti e bi mo meji ko bi mo meta e yo kan yin lo bi o lo jiji a ma nko se boya ye lo pa ni boya ogun ota ni boya ogun okoko ni sugbon o kan sa kuku ojiji odo igbo mo li bo ba jo sami to sako o ni soku lo
2: Jesu
0: loruko lugwa o ni soku
2: lo Jesu
0: loruko Jesu o ni soku lo
2: Jesu
0: e gbo mi a ko rorun ko rorun na gbe oku yen awon to duro ti woman yen emi o si nbe sugbon mo mo pe ki se die tori woman yen a ti fe ku torun ga ti sunkun sunkun sunkun sunkun sunkun sunkun be o ti tan o ti tan o ti tan toro omo yen nikan lori omo yen nikan on lori e ka bibeli
2: o si je opo
0: hallelujah
1: hallelujah
0: to wa mo bi to worst si ni pe opo ni ati gba toko e ti ku lo ti determine pe ohun o noko mi mo hallelujah
1: hallelujah
0: omo to de to fi soko na ni omo yen a so pe laaro kutu omo yen a ti ji mo ime mo wori e fokan bale ma toju yin daddy mi baba ku ni baba ku ni ah o na ti pa mo lowo yen o lo ti ku yen alabiya mo kan gbo mi ko foro mi sere eni nu mo pa omo mo lowo eni nu di dada ko sunku ale eni nu di dada ko so mo nu mo so aso tele iru ikabe pelu ase olodumare o ma fe mi are mo wu ile ti oluwa o ma fe mi are egbo omo yen lo toju iya yen opo opo ki bibeli to pe yan lo po o tun ma se pe iya yen ti dagba omo kan yen na lo de bi opo de wa ni o wa tan e jo wa su wo na fe se to ba te to je koko e wa laye bayi won a jo ma fara lo ra won pe pele se bo sa ri mi emi sa lo ko e ko se to fe wa su fun e de kiyesi gbogbo wa lajo wa ni ita aye ta wa e beyan ba ku wa nsin to ba ti lojo meta o nice tan ladugbo o nice fo ebi o nice fara a riru e ri lo ba lojo meta to ba ti lojo meta bayi o ti ku ma tele dai a ma da wo papo papo bayi ni olukaluku a ti gba bi o ise jo olukaluku a ti gba bi ni e lo olukaluku a ti lo soko a wa ku nikan a ma da wo awon meji ti jo soro tele ohun atomo yen ati won ti jo joko kira fe je laaro kila fe je lose ah o iya kan gbo mi o le mi mi ma ba soro mo wu ile ti oluwa omo to ori tinu e fi ndun yen eni nu o ma pa mo lowo o lo ma fe mi are
2: da
0: amen won a jo soro mo mi mo lo soja nibo lo wa nbo ni kini kan ati wo ko ayika ati soko ayika ko sejo to wole gbogbo ayika mo toni toni nitori wipe o ni omo yen na be jomo gidi to n boju to ya yen to n ke sugbon lojiji aye pa mo lowo ah e gbo mi o mo ta ba da oduro lati sami omo n sanu e won ni pa mo lowo
2: Jesus
0: bo ni won ni pa mo lowo won de mo omo yen won du pa mo lowo e wa gbo bibeli wipe opo ni won wa gbo ku e lo olorun to ma n yo si ni nigba taye ba so pe ko so na e ka bi beni ki aka pa
2: ni opo ijo eni ilu na si wa pelu re
0: se n gbo ba to ma si pe awon ilu gan ba ka nu pe ah o ti tan fun madam olorun to ma n de nigba taye ba so pe tan olorun to ma ran ni lowo nigba taye ba so pe ko si bi te an fe gba olorun to ma ran ni lowo n baba ni o le dije lori aisan yen a ka dede de ni ta lo so pe o le pada ni mo olorun to ma ran ni lowo to ma ni ke gba keti e ti we se ademokun yes
2: nigba ti oluwa si ri
0: aha
2: anu re se
0: jesu n bo na bayi lapa bayi àwọn nǹkan náà ń bọ̀ lápá báyìí wọ́n pariwo àwọn ti ibi ti Jésù náà

0: akupuncho
1: suna da marun maikata
0: kullun suke aiki
1: a ziyarci asibitin Lobsam
0: a bincike jiki
1: asibitin Lobsam yana number 26
0: angon ayegu ne
1: gaban
0: bubar kotun akure
1: ana yi abuga musu waya akan
0: 08 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
2: n so yi elomi ko ni papa gbo ani bo ni odo yin ibo la address yin 26 aye gunle street titi to doju ko gate ya court ni mi o reti ke elomi tun pada bere ibere lowo iya wa
3: ese olotu. Let us look at the distress signal now. I want me to le mashele when you have issue with the lungs, the respiratory system. So most people always have persistent cough. To ba tin di wike iko wuwu ni gbogbo gba. Atele to gbe, atele ti o gbe, iko ni kon je. It is a signal telling you that something is happening to the respiratory system. O sese ko je wipe kokoro lo wa nbe. O se se ko je wipe da me kind of inflammation or blockage. Be no ni if you experience shortness of breath, ti mimi wa ti ogun rege, yala ati mi daada soke ni abi ka mi sile. So this is pointing to the lung. So ko to di wipe, how are di wipe the lung has been damaged or in koko ti se the respiratory system. Awon ami kekeke ta ka si yi iko ni bo se ma nwu mi niyan to ba tun ti lo be ya tun wa opolopo ti e ti taje wi pe igba ojo bu iko se ma nwu mi niyan or at times stone ba ti se nkan bayi mimi o ni se ba oboya tin ba ti paruwo ju. These are warning signs to je wi pe a nilo lati pamora ta gbudo tete sure tete lo si ile iwosan. Now let's talk about the kidney. Kidney wa. Ki kidney to soche sile. O ma bere lati ibi onun susun. Most people that are battling with insomnia now, ti won ronun sun. Let them go and investigate the kidney. To ba tin di wipe rire po la po ju. Tiredness. Ko si okun mo. Go and verify the status of your kidney. Taba ri wipe orun wa o domoran opolopo now ogun orun ni se mo ogun orun yen o kon fun wa ni the opportunity to sleep at that moment but the temporary relief but the underlying factor to ba je wipe kidirin lo ti rora nse lo ti nsose sile to nfa to fi ndi wipe a ki ronun sun abi to mu rire wa opolopo lo ma wo pe je ko lo ma lo ogun eje. Ogun eje o le se itoju kidirin. So when you notice rire ninu agwara abi orun wa o domoran eje ka lo si ile iwosan ka lo se ayewo ara wa. Be na ni awon to je wipe rike rike ara ndun eyin lo ndun won ni o ese lo ndun won ni o orun ni o apa ni o everybody just tag it as eje dudu aromole egun. It might go beyond that. O se se ko je arthritis. O se se ko je inflammation. It might be a wear and tear. O se se ko je pe the percentage of the calcium ti ara nilo ni o to. So by the time you now begins to combine painkiller drugs now, at the end of the day, ori kidirin lo ma fi abosi ati bebe lo. Oju nko. Oju is a sign. Tabari wipe oju o se bye bye ko riran bo se riran tele tele o se se ko je wipe ami wipe o se se ni ojo waju ki arun oju ti a mo si cataract or glaucoma ko je yo but the earlier the better to ba ye wipe opolopo wa ko to di wipe oju a di wipe ko riran ati ma so pe a o ti to bi odun bi meta ki la nse lati bi odun meta odun meji seyin. So when you notice anything ta ba ti ri pe o npe ojo meji ojo meta e ma je ka fi ara wa sere e je ka tete mura ka gbe igbese ki a lo si ile iwosan agwa ara wa o n ba wa soro. So that is why the topic is the body is talking to us. Nje a n tete si ohun ti agwa ara wa to n ba wa so. So e je ka gbiyanju ka lo si ile iwosan ka lo yi ara wa wo awon ami kekeke ta ka si yen o je nkan to je pe o lewu lopolopo ti a ba pa won ti ti a gbe igbese to to
2: oloyibo ni a stitch in time saves nine ati pe yoruba na fi kun won ni ta ba ti kekere pe karoko to ba dagba tan yo mo gbebo ni mi o ni so ju be o ye yin ju be nule iya to ba le to ni bere
3: 08038177268
2: lekosi
3: 08038177268
2: gbogbo eto ta se leni atawon le ta ti se koja e le ri lori gbogbo social media handles wa Facebook ni YouTube ni Twitter to the X ni isin ni te ba ni ibere ni WhatsApp ori number yen na ni titi dojo mejo ta tun pade eyin te hun wa e ba wa share ko kan le ko kan oko titi dojo mejo ai so ni se wa o e ku kale
4: kiri agbaye ni won ti mo pe ilera loro ṣugbọn opo ni o mo nja ti mimu to ba lara mu be ni opo o mo ise ti awon ewebe bi alubasa efo tomato ise lara awon eso bi carrot osan pineapple nko ai awon ewe ta nro danu laikule wa yi fun itusile ati ilera wa ni gbogbo e lori radio ajaba 88.9
5: for my head adamo alafia ke

0: phone for any of our M-Copper shop within near you. You still fit locating of our sales agent for your hood or WhatsApp us on 0904-997-2275. M-Copper. Own now, now. Pay small, small.
1: A cabo pada following a lack of twin can see one www.adaba889.fm. Tabika Shakala de BFM app ni Google Play Store. Bakana Leleba Adore ni www.facebook.com/adaba889. Adaba 889FM lawa lujuku Instagram atalak belebu Twitter wa. Adaba FM TV natagbo mlesi lujuku YouTube. Ben yin bawani ro yin kate fefito waliti. Ete ate jisharan sesu wa ni newsroom at Adaba 889.fm. Abo ijoki ibinu sayro yonte si waju. Arele Zambia akende chileman lotu ti jawi oluboriba yi lati tun lo daula odo maro miran lori oye. Lenye to yi, ida o gota ibo ninu idibo gogogbo to wa yi jeti e. Ajo eleto idibo orile di onja kudimi ma wikpe orogun re to sumo julo Brian Ndubili in lo ni ida meji di logoji ibo to si jewi pe awon meji latoku oni won tele won leyin lenje lenje abajade idibo ohun in lo waye leyin idibo na to le koko bi oju eja nibi ti mo nile to tin pariwo wi pe ohun jawe olubori saju to si nje ko di mimo wi pe opodopo kudie kudie in lo waye ninu eto idibo na bo ti le je wi pe ko ni eri mo jemini soka lati fi gbe awon oro re leyin eto idibo ohun in lo tele bi won ti se fi panpe ofin mu awon oloselu alatako kankan iyan lakoko ti won se iwode ni ojo eti bawon alase ti se fesun kan won wi pe won dogbon lati da wahala sile oro ohun ni mundi mile je kodi memo wi pe ko so tobo ti wo kori ni roro ese omodupe re nse ni baba agba omo odun 64 ohun iyan chilema lodupe gidigidi lowo awon eniyan le Zambia fun bi won ti se nigbagbo ninu ohun ti won tun dibo yan lekeji. Orilede Russia ati fesokan United Kingdom wipe won seran lowo lati disu le iyen lori igbodo roso to nsele laarin Russia ati Ukraine leyin ti won ri nkan ijagun abeyefo kan to fowo awon agbegbe kan ni Russia to si ba nkan ologun ati awon ile ise won je ninu atejade kan ile ise asoju ile Russia ni UK jakodi memo wipe igbese ti ile British ko to nbe ohun ni yo mo leyin lopolopo bo se je wipe bi London bo ba ti se tewo bo oro na si o na ni yo se fi mo kata re si Ukraine in lo ti tesiwaju ninu ikolu re sawon agbegbe kan ni Russia layo awon ile ise ifopo won sile atawon agbegbe ohun amusagbara won nigba to nsoro lori esun na en to je agbonuso fun ile ise ile United Kingdom to nbogi to eto abo je ko di mimo wipe ile British ko oni yo duro dede pelu ile Ukraine lati gbogun ti ile Russia iyen bi Russia o ba siwo awon iwa papa nlagi re tun wo agbonuso je ko di mimo wipe awon nigbagbo wipe ile Russia ni ko setan lati jogun sinmi idi abajo tawon ni o se de kuro leyin Ukraine bo ti wo kori o je ko di mimo wipe bi ile Russia ba gbe igbese kankan eleyi ti o nitumo oni yo je boto boto baba iya lagbon iroyin awon muludun awon omobirin gbajugbaja osere cinema gbelewo ni Tawo Hassan eni tawon eniyan mo si ogogo oni won tin ra webe sawon mo ilede Nigeria bayi ati awon ojogbon eleto ilera lati se iranlowo fun baba won eni ti arun jejere re to ti de ipele kerin awon omo osere ohun Lima ati Kira Taiwo ohun ni won mo foro na lede ninu atejade won lojopo Instagram ototo nibi ti won tin ke si awon leyin Joanu lati ri wipe won se iranlowo bawon toju arun jejere baba won won je ko di mimo wipe nkan bi ose meta seyin bayi in lawon to mo wipe arun jejere ohun o ti je baba won debi to lapere ninu foran ohun Lima je ko di mimo wipe oran baba won ohun in lo mo ti de ibi to je wipe awon ilewosan ti nko won si rawo ebe sawon ojogbon eleto ilera ati awon eniyan ti won mo itoju arun jejere lati se iranlowo bawon toju ogogo. Lagbon iroyin ere idaraya lasale toni Folaji Oyetayo wa ni kale
2: mo kiyin e ka le ka bo sabala iroyin re daraya wa fun ti asale tuni ogunlogo awon morilede Cameroon lo ti tu soju opopona bi esuna ale lale ana ojo aje lati sajoyo awon agbabolo obirin orilede Cameroon latari bi won ti se fi itan bale ni bi won ti se gba idije fe yadulawo tawon obirin todun yin fun igba kokoko ninu itan igbesi aye won iko egbe agbabolo obirin orilede Cameroon o ni won kitiru ti fun latari bi won ti se jawe olubori ninu ifese won se ase kagba idije fe yadulawo tawon obirin ele to Aritan lojo osinmi ni bi won ti se fi ajo orilede Malawi obirin pelu ami ayo meta sodo ninu asekagba idije on to waye lorilede Morocco ogunlogo awon lolufe orilede Cameroon o ni won pade won ni papako furufu ni bi ti won ti bale bage so orilede ohun ti won sin ki won kaabo tilu tifan pelu bi won ti se fakoyo ninu idije na iroyin je koye ni pe ogunlogo omo orilede Cameroon o ni won tu si oju opopona ti won sin sajoyo bi orilede ohun ti se gba ife yi adulawo obirin eleyi to pare tan laipe yi atamota se omo orilede wa Nigeria tewu awoni yi lo ti se lalaye pe ohun ti foju sona bayi lati gbere igbesi aye otun latari bo ti se darapo me ko ti Coventry City to ti sapejuwe igbesi na gege bi eleyi to tuduro re bayi ninu itan igbesi aye re lowo ta wa yi awoni yi lo se lalaye pe bohun ti se tata pinse kuro ninu ko egbe agbobolu Nottingham Forest ni yo tun je igbesi otun miran bayi latari bi o ti se kopa fun iko ti Coventry City eleyi to sese pe gede wa sinu idije ti league agba oje lorilede ti England ni sa ta wa yi atamota se omo odun mokandin ni 30 lo derapo meko egbe agbabolu Coventry City pelu million meta o din ni 20 owo le Europe laisi ele owo kankan lori e eleyi ti o mu ki o je agbabolu lekefa eleyi ti ipo egbe agbabolu on yo gbe ni sa ta wa yi ewe igbese on ko seyin bi a magba eko ti Coventry City yen Frank Lampard ti se nro awon owo waju re lagbara daada saaju ifese won se akoko won eleyi ti won gba lati bi odun 25 seyin ti won ti kopa gbeyin ninu idije ti English Premier League nigba ti won ba nkojo ri iko egbe agbabolu Arsenal lole ojo jimo awoni yi lo derapo me eko Nottingham Forest lodun 2022 pelu owo ton lo bi million meta din ni 20 o le meji owo le Europe lasiko igba to fi lo daula ninu ko egbe agbabolu Nottingham Forest ami ayo ton lo bi meta le logun lo gba wole ninu ifarahan ton lo bi meta o le ni 80 niye ninu gbogbo ifese won se to ti kopa fun iko Nottingham Forest iko egbe agbabolu Arsenal ti Manchester City lo tin fi gagbaga bayi pelu bi olukaluku won ti se mura fun sa tuntun nene eleyi ti o gbera so laipe laijina fungba koko lati sa 2004 ati 2005 iko egbe agbabolu Arsenal ni o bere sa tuntun bayi gege bi iko egbe agbabolu eleyi to gba idije ti English Premier League ti o si koju iko ti Coventry City eleyi to sese ni igbega wa sinu idije ti league agba oje lorilede na igba akoko re to je wi pe iko egbe agbabolu Manchester City ko ni si pelu akonimogba won to ti lo odun mewa iyen Pep Guardiola latari bo ti o ko ninu ko egbe agbabolu ohun ni sa to koja lo seyin iko egbe agbabolu Arsenal ni yo wa ma gbiyanju bayi lati da gbogbo ife eye ti league agba oje eleyi ti won gba ni sa to koja nigba ti won ba nko ju ko Coventry City ni ojo jimo ose yi nje a oni ri ju bayi lo labala iroyin re daraya wa fun ti asale tuni for lajin oye tayo lo ni royin yin eku kale
1: ibi na lati mo ose nun dede sibi lori iroyin asale wa fun tuni lati le se adaba 88.9 FM akure olayin ka ojo nlo lotu royin adigboye galani loruko temi mo kiyin oran yo lasun ani jeun ti o te wa lorun o daro
3: Where did you buy it? Easy.
4: Eku dede asiko yi ni bi gbogbo jake jado ti e ba tin lori ofe lati ma gbo wa bayi a tun gbe nkan mi de laro oto be si ni ma ja gbo kun si nbe tori pe n to ti kale to ti ka ko ni e ti ma gbo nipa seed care ini le se ko ara oto to je pe won ti mu ki ohun gbogbo ko de rorun fun gbogbo to lori telemu ta ba so nipa ka ni nkan gbogbo ni oniranran ta ba nfe lo ta mo si dukia ise mo ma woran television ni abun yowu isoko atawon kan mi ti e fi mu ki ayo derun fun ni sugbon ta n wo wipe bile aye se ri lode oni nje ona ati ri awon kan won ni rorun wa be ni yi ni dahun sugbon won ni enu onikan lati gbopon lojo ni alejo kan be pelu mi ti won di asoju ile ise CDK ma fe ki won na nbe fun eyin ara ile e mo kale
1: e seun olotu e ku ohun ni ataro oruko mi ni Okunola Abdulrakim gege bi e se so ni ekan CDCARE CDCARE application ti o so ala omo orilede Nigeria di mumuse nitori pe oni o fun wa lanfani lati ra gbogbo nkan ilo nu le patapata ti o wu wa ti afera lati ori inu yara mattress la fera ni o afera fan ni o AC ni a bo si le dana afera gas ni o pot ni o microwave fridge ni afera freezer ni o ti bebe lo leyin a tun wa bo sori pe ah ina se se mona mona bayi ta fe ma ra bi solar inverter kankan a tun ta ni CDK a tun wa ko lori e irinse loku ta fe ra omo mi tin ko se tailor mo fe ra sewing machine fun e mi fe ra keke mo ru mo fe mo fi sise so gbogbo awon kan bayi lo wa lori CDK app te mo ra alakoko nbe ko si ele kankan lori re elekeji ni pe iye ti won ta loja la tun wa ta fun yin eleketa ni pe e tun wa lanfani lati ma san die die elekerin to je papa nbari ni pe eni ti sanwo tan te fi mo gbe lo anfani ti a fun awon eni ni pe won le ra nkan ka de ma sanwo die die lati osu meji titi de osu mejila to ba je pe ose ose na fe ma sanwo ni won lanfani ose merin titi de ose meji din la adota 48 weeks ni tan ba tin de ilaji osu tabi ose ti won ba mu CDK mo pale gbogbo nkan ta ba ti la won fe ra yi won mo gbo wa si ile won tabi office won ko si tumo si pe won ra nkan yo kan lowo won o lanfani ati ti ra nkan mi o rara o ti wa mo ra mattress lowo mo o pe okay mo fe ra gas cooker ele mu ati be be lo te de mo sanwo die die lai ni ele kankan ninu nkan CDK wa fun ni nkan to se pe se won ta moto be ni se wa ri toni moto de ohun e a ni e lori app nitori wi pe a fa won yan lafani pe e lo wa ru moto to wu yin ke wa so fa wa kawo wa lo ba yin sanwo duri ani e to ba ra moto wa fun lafani ki won lo odun meta lati sanwo e to je 36 months so to ba ti wa de laji osu ti won mu tabi ose ti won mu CDK o pe eni to sanwo ki osu kini osu keje osu mejo lo mu eleyi serious a je pe oni bi kan to wo tin jade tori gbogbo to ba tin se ise o ye ko ni anfani lati gbe igbaye gbadun mo ngba 70,000 so ki ma le ra washing machine 200,000 nigbati mo ti mo yi pe ma mu osu mewa ni ma de ra mo san die die mo le mo san 20,000 ni osu osu ti ma de ti mu osu mewa ti mo ti de osu marun CDK o de pa le washing machine wo gbo wa fun mi ma tun mo san wo se be ti ma so fun wi pe mo san wo die die so to ba de je pe oso ose le mi fe mo san wo ti mo je bi iya loja ma ti ra mu ye ose to ba ro mi lohun lati ose merin titi de ose di meji la daughter that is 48 weeks ti ba mo se mejo ti ba ti san ose kini keji keta kerin CDK mo pe eni oni bi ti wo ti n jade a gbe oja re fun yo de tun mo san wo lo nkan ti CDK wa fun ni ko wa so yi pe a n gbe apa bi kan ni Nigeria a le ra oja o gbogbo bi te ba mo gbe Nigeria te ba ti bere fun te ti download app wa lori Play Store tabi App Store CDCARE te ba ti download e te foruko yin si te fi phone number yin si e ti ra awon yen wa ti o ti mo ki yin kaabo CDK o wa ni so pe ke sanwo si account kankan o gbogbo nkan te ba fe se patapata ninu app yen li e ti se te ba ti download app yen ba aye te mo fi owo yin si e mo ri nbe bo se n wole bo se n jade anfani tun wa fun yin lati pe ile ise wa lori app yen te ba ti download abi ke chat lofe ko sibi te le wa
4: office nigba to je pe ni epe kan kaakiri
5: ile ise wa wa ni Exodus filling station lalojuko ofe to chief pharmacy oluwa to yi quarters akure e le pe 0707-454-2995
4: oro le ti gbo wore yan gbogbo eyin ti yan fe lati ni dukiya kan abo mi to je pe e tin ro ipe bo le se se bawo ni kina won se bo si ona na re e tele won CDK odigba kan na o seun
5: ile ise wa wa ni Exodus filling station lalojuko ofe to chief pharmacy oluwa to yi quarters akure e le pe 0707-454-2995
6: CDK for you
7: yeah.
8: Live it, my fellow.
9: ADABA.
8: ADNINE Adabal.
10: Oh, they see a lot of Fanuba
11: Faith International Bible Church Jọtọlọrun gbe kale lati bo mirin oka to n gbe aye n gbe Faith International Bible Church Jọtọlọrun rasaye lati pana poro pofo apegun idile ati soro aye eniyan run Faith International Bible Church Jọta gbe kale ninu majemu Ọlọrun lati ọrun wa fun imudagba soke lemi ati lara gbogbo omo Ọlọrun lotito Ọlọrun gbani lani tuni sile sawotan aye ni bi awon ipade adua lagbara lata alakale yi wonyi Faith Clinic ni gbogbo ojo Wednesday lago mesan aro adua basokun mo gbogbo last Friday of every month by 10 p.m. gbadun jayo Jesus ni pe nu pade aduo 123 gbogbo osu lago marun role lojojumo si ojo isimi wo gbeyin lago meji aro oro awon ni abi ru olorun to olorun nlo ni pastor abiodun ajayi evangelist tundi alamu pastor mrs polasade olorun sola ngati baba wa prophet abiodun isi kon olorun sola ti won je alakoso ojo yo ma gba gbogbo eniyan lalejo bi awon pade aduo alagbara oni ijo di perfect international bible church to wa number 40 ajaka street opposite mode college do owo pa wo si bi awon pade aduo atalakale yi
6: la fia ni fun o.

0: ti pẹ ti gbogbo yin tin gbọ itun yi ti sin saye yin lore Proverb odun Olorun so la baba it is well ni Oluwa ma nlo fun wa lojo mejo mejo baba nbe nbi digbidigbi fun si agbara re gege bi Oluwa Olorun ti fun won ni ase ati agbara re lati ma tude jade gbogbo eniyan ko leni eto lori ofe ati gbo won gege be ti ma pe asiri Oluwa nbe lara won o le re e wa nkan fidile ke tabi ke fidile nkan lo ko gugu awon igbimojo Perfect International Bible Church to wa ni Ajaka ni opposite Made College adupe o fun ase ori agbara awon eto ti waye ninu ile ijosin yi number telpe baba si lale mo gbagbe 08036716651 ati 08273846131 08036716651 ati 08273846131 oni number te fi bo wa soro ido ma ti loko mi je pelu eleyi ni mo fin ki baba kabo sori eto titale yi
1: ogo ni fun olorun loki orun ogo ni fun oba ayeraye Ogo ni fun enikan soso to ndari orun ati aye agada godo emi gbogbo eniyan eni to ba fe je ko wa na lo ma wa eni ti o fe ko wa ko ni si na ni ko de si ohun ti enikani le se si baba mi o mo da gbogbo ola gbogbo gbogbo ipa ti agbara pada lo si odo re bibeli so ti e so wipe o ni olorun ya ma se mi ninu ife re ohun to ba wu lo ma nse ninu ipa ati ninu agbara ijoba re en gbo mi ni asale bayi loluwa wi yo wo olorun ninu ipa ati ninu agbara re lati ran e lowo ninu odun yi in the name of father son and holy spirit ogo ni fun olorun loki orun gbogbo eyan omo olorun yo dara fun eni kokan yin o mo kiyin wi pe ako ajale oju oni teyin oko eni kokan yin abale bayi loluwa wi ninu odun yi o ni ri wahala eyi to ti ko si agbare wa laye olorun tu esile kuro ninu re alafia ni aku ajale eje ki agbadura olori ofe to ga alaanu ati alagbara oba yeraye lati gbogbo ipa ati agbara nbe ni ikawo re mo dupe fun ori ofe to fi fun mi lekan si lati ba awon eniyan won yi so oro re oluwa egbope wa oro to ma jade ni asale baba mi je ko touch igbe aye eni kokan je ko mu iran lowo wa je ko jaide je ko so won eni kokan di omi nira adupe tori pe o ti gbo ogo ni fun oruko re ni oruko Jesu Christi ni agbadura amen amen amen ni oruko Jesu lekan si gbogbo eyan omo Olorun aku ajale oju oni tiwa in the name of father son and holy spirit gege bi itoni ati iranlowo Olorun ni mo se wa nbi ni asale yi lati ba gbogbo eyan omo Olorun soro ohun ti Oluwa fe je ki soro le lori ki to gbadura fun wa o na ni iranlowo ati oke wa divine help divine help divine help my brother this is what you need in this year 2026 I need this too you need it every one of us need it we all need divine help eyan meji sanju enikan lo e gbo mi eyan omo Olorun Help is the assistance. Help is an assistance. Render to someone that's helpless. Oje iranlowo ti a man se fun eni ti o ni iranlowo egbo mi eyan omo Olorun ninu odun yi o ni di iranlowo atoke wa iranlowo atoke wa tumo si wi pe Aba ifowosi lati oke egbo mi sa ifowosi olorun yato si ti eniyan o yato patapata o yato patapata ifowosi olorun o yato si ti eniyan egbo meyan omo olorun bo ba le di mu to fi gbogbo igbagbo ati otito re sinu re mo le fi owo so iya fun e wi pe ko le ja ekule aderun e lowo ni gbogbo ona egbo mi eyan omo Olorun ta ba kiyese psalm 121 Tabaki Psalm 121, starting from verse 1. Ibiti emi ati eni no money. Dafidi lo soro ni ibiyi. Omo nipa itan Dafidi. Omo kekere te ati tu ororu oba le lori. Bibeli so wipe. Oni sodun fi oju ilara wo Dafidi. Toba ka oro Olorun dada. Ninu 1 Samuel chapter 16. Nibe lati tu ororu le Dafidi lori. Ni the same chapter. No, ni emi okukun. Emi okukun. Oba lekin so. Wa eni to ma fi owo sere lara duru to le play organ ti emi yen ma fi kuro lara tori nigba ti emi yen ba ti bale o ma nse gara gara ni nigba to ma wo gbogbo awon ara ilu gege bi ororo agbara to wa lori Dafidi. Dafidi ni won ni ko wa si afin bibeli so wipe oni sodu fi oju ilara wo Dafidi. O wa ona ati pa o fe pa o fe waste e egbo meyan mo lorun Dafidi lo ko iwe Psalm ara orin eni Psalm 121 you know ara orin Dafidi ni Dafidi so wipe emi yo gbo oju mi si ori oke won ni nibo ni ran lo mi o ati wa e to tumo si wipe Dafidi bere fun iranlowo ati oke wa ele yato si iranlowo lati odo eniyan iranlowo ati oke wa e gbo mi eyin omo Olorun iranlowo ati oke wa o so ju iranlowo lati owo eniyan iranlowo owo eniyan o ni bi to ma nde duro sugbon iranlowo ati oke wa no o ma lo beni awon eyan dele ri asiri re egbo won oluwa lenu mi ninu odun yi mo gba ni adura iran lowo ti o ba pade ri loruko Jesu lori ise re ni lori eto egbeyawo re lori ati loko lori ati loyun lori aye awon omo re iran lowo atoke wa to ba pade ri wa ba pade ni odun yi. In the name of Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Divine help. Akoko wola mani di iranlowo gan. Eni to nbe de fun iranlowo. Akoko wo ki lo to ma nsele. En to ma fi ta ma fi nbere fun iranlowo. Opin si orisirisi ona eyin omo Olorun. Ko si eni na laye ki n bere fun iranlowo ki are to di are o n bere fun iranlowo awon eniyan ati Olorun ki governor to di governor o n bere fun iranlowo Olorun ati eniyan ki oba to le de ipo oba beni o n bere fun iranlowo Olorun ati eniyan be a ipo yi wo mi a lo gba adura si iranlowo Olorun ati ti eniyan beni egbo meyan mo lorun nigba ti eniyan ba ri wipe agbara mi o ka nigba ti eniyan ba ri wipe o da be ni wipe mi le gbera mi mo mo ni di owo kan iwon ba de lo wa lowo mi ko le to mi so nti mo fe se yi akigbe fun iran lowo you know ipo kon ni Dafidi wa ni bi yi to ti korin yi wipe emi yo gbe oju mi si ori oke won ni nibo ni iranlowo mi yo ati wa oni iranlowo mi yo ti owo oluwa wa eni to da orun ati aye egbo meyan mo lorun bibeli o je iwe ayeraye beni ti a le fi tu aye wa ta le fi mu ki aye wa gun what they need tomorrow. Girl, you can use scripture, Bible, the word of God to balance your life. You know, it's balanced equation. You know, only if it's solved and one cotton do you call in ye or run. Nitori oro to wa ninure. Ke ishi oro la son. ape ni oro iye oga ape ni oro iye ti ta fi ni ba le bere ran lowo lowo olorun to de ri iran lowo gba to gori awon tare awa no le follow that step ti da fi di follow step to follow ohun to se awa no le se to ba kiesi oro olorun that Psalm 44 only awa ti gbo awon baba wa ti so fun wa ohun ti o se ni igba won beni bi o se ran won lowo lati gbe won jade kuro ninu oku eru bibeli ti e so wi pe oni o jade ki yo jade lowo ofo e lo ma bere iran lowo olorun niyan awon ma se ni bere fun ohun ti won ko ni nitori wi pe won ti gba directive lati odo olorun wa wi pe e lo bere olorun ti lu awon omo egypt ni oko aya wi pe anything ta won ma se ni ba ti bere e ma ko jade fun won ohun ta pe ni iran lowo ati oke wa leleyi bi olorun a n ba ise lo ninu aye eniyan beni to ba fe ri iran lowo olorun to ba faran lara re eyan ma mo san beni ko si ohun ti o need ki olorun ba ti lowo si to o ni ri o ma ri ni wa ri bo se wo ki o le to o ma ri you know a ma so wi pe eni ti o leyan ko le rise ni Nigeria yi beni beni beni oni lati ni eyan soke ni ope igba kan to fun eni ise won bere pe so mo politician wo lo mo lo gba letter wa lati odo e boyo won wa ise federal won wa ise state o saba ma nsele but e gbo mi sa emi le so akai moya won eniyan ti won ni eyan soke sugbon ti iran lowo ati oke wa to gba ise fun won to je omo mi to di awon ti a mo beni to gba ise fun won to gba ise jade fun won to de je ise to da to ni itumo beni nitori wi pe olorun duro gege bi iran lowo nipa ti olorun ba fe gba nkan lowo eniyan ta leni na to lenu to ni so wi pe mi eniyan da fun olorun tori iwo ohun lo ni e ohun to fun e ohun na lo ni bakan na o le gba o de le fi sile fun e o ni ma ma so gbogbo eyin ti olorun fun lori ofe owo te ni ori ofe ipo ki n se wi pe eyin le mo n se juo ki n se pe ogbon yin ni o ki n se ewe ti e ka o ki n se eyan ti e ni ni o iran lowo ati oke wa ni e ma wa ri ara yin wi pe eyin ni eyin le to bayi no olorun ni o anu le ri gba e de lo ni gbogbo ona lati fi saanu fun elomiran mo sure sinu aye gbogbo eyin okan to n gbo mi ni akoko yi to n fi okan tele mi bayi loluwa wi eyin te ti wa loke e ni jabo eyin te wa ni isale owo anu atoke wa yo pada yo gbe yin soke in the name of father son and holy spirit amen iran lowo ati oke wa e je kesi Psalm 60 verse 11 Psalm

titi dale ko ni ri iyawo a ma duro de sinu le pe oko mi fe de awon mama so pe mommy ebi n pa wa daddy yin nbo e baba lagbaja send owo yen ani mama lagbaja mu suru mu nbo ko de ni ri ko ni ri ko ni ri jona ke se wi pe o mo mo fe fi aje awon ebi e o wa ko ri ni sugbon e se ri olorun yi ko si nkan tolorun wa kiri o wa ni ikawo re afito ba mo afito ba bare afito ba gbekele a pe ni alaanu ojo ewo eje so ile foyin sa bibeli so wipe oni o bu awon mo eseli ni aginju exa awon mo eseli o gbe sugbon olorun bo won bibeli so wipe oni bata won o je aso won o de gbo iwo na ka ninu oro olorun o fun won ni mana won je for good 40 years kon to de ile kenani ti olorun gbe won lo ni olorun fi bu awon eniyan wonyi e gbo meyan mo olorun ninu odun 2026 gbogbo eyin ti e gba oro to njade yi gbo olorun ti kalara re yo munu yin dun abo yin atoju yin atoju ile yin atoju ona yin agbe yin ga awo yin ni aso ogo ade fun yin ni okan bale in the name of Father, Son, and Holy Spirit. Nitori asoni iranlowo eniyan. Asoni iranlowo eniyan. Egbe meyan mo lorun. Daddy kon shalaisi laipe yi. O ti promise awon omo e. Beni, o ti ntowo yen jo. Iwo mo mi, mo fe ko lo si UK. Mo fe ko lo study nbe. Ibi ni mo fe ko le si. Ibi to fe ko ile yen si. O ti wa. Moto to fe ra. O ti fun awon ebi re ni okan bale. Aisan kekere de wa. Iku de mu lo. Beni, awon omo e wa so pe daddy ti promise wa lele. O ti promise wa ni ti bi. O ti promise wa ni ton. I'm saying this to support the scripture. We be a sonny iron lowo eniyan baba eja won mo kule o ja won kule o fele awon mo kenedi nitori ki nse olorun gbogbo eyin ti e tin gbekele eniyan a ri kile ti rigba lowo eniyan elomi a ma pe yan titi ko ba bere pe bawo ni prayer life we irani ko le gba adura sugbon le ma ti ile kan lo si oju ile keji ko lo ma toro nkan ko lo ma bere fun iranlowo ninu odun yi I want you to search for God. While lonely, I want you to search for Him and try to hold Him. Hold God tight. Mafi olorun sile ko le ja e kule iranlowo re daju iranlowo re sure iranlowo re de feel di mule oun lo nbe ni soke oun na lo re ni sile to ba kiesi Psalm 113 bibeli so wipe eni to mu agan obirin gbenu ile lati ma se onini didun iya awon omo ani e ma yin oluwa ra de karubi rubi asaha la ridi akaya tun ri ade kaba gbogbo eyin ti o ti ni jakule ni waju eniyan o ya bo palase ni ti asale yi e gba iranlowo atoke wa in the name of Father, Son, and Holy Spirit. Thank you, Father. E gbo mi sa boya o da be ni pe olorun o tete dasio nitori e lo se pada leyin olorun aran mi si e ni asale yi pada wa si odo jesu alaanu ni alaanu ni ma fi adura sile ma fi sile bi olorun o ba dasi oro re ta lo le dasi bi o ba gu adura re ta lo le gu adura e bi olorun o ba gba o please tell me who can save you. Who can save you? Is your one run near my brother? Is your one run near my sister? Ibiti oronu denya rora durombe, rora durombe. Allah no ni olorun. Kin gbagbe ko le gbagbe ise owo re. Dafidi so pe ma se ko ise owo re sile. Olorun kin ko ise owo re sile. Ijo le gbagbe omo ti e. Oro Olorun ti e so pe o le gbagbe. O ni

0: mi ọlọrun ki yo gbagbe re sori lori sibe ti o wa yen ọlọrun pada bi odide sori awon eto isuna e to ti daru yen ọlọrun pada ba e tutu ase ni mo lo ti a fi fun mi baraba rubia sahataliya gbogbo ti o fe se yen to ti gbiyanju to need iran lowo ọlọrun si to da beni pe oku die o ya mo ran iran lowo ọlọrun si o o ya lo gba iran lowo na in the name of father Son and Holy Spirit, sorry, tell enemy to you. Or 2026. Mugbeke milio, my son, or 2026. Or 2026. Mugbeke milio. Moti bi okan mi kuro ninu iran lowo eniyan mo fi si odo re tori eniyan ni eniyan a ma je iwo olorun a si ma je olorun ni 2026 ran mi lowo tori iwo nikan lo ku fun mi maralia tarum salia kaha ni tori bo so oro yi ni oruko jesu le ku iran lowo ko ma si fun e oh god owo iran lowo ko yo si o agbara iran lowo ko gbe ewo aye re gba tu se aye re gba tu se sori omo re to ti daida kuda yen oluwa ni ki so fun pe fokan bale won ni ko lo lo won ni ki so fun pe ko lo lo psalm 60 psalm 3 and psalm 6 ka sinu omi fun je ko mu ko fi we fun ojo meje omo e ti aye re oni itumo yen enikan doju ko gun la kan lori akobi omo e number 1 enikan lori omo to bi se eleketa o ti yaya kuya mama e ti sukun ti damu patapata lo lo psalm yen sa je ko mu ko fi we fun odidi ojo meje aran mi si oni gbogbo alagbara to se pe oni ri iran lowo omo eh mo lo psalm 127 fun e o ni boku ni fun okun ninu eni ti ile re kun fun won oju ki yo ti won sugbon won yo segun ota ni enu ona eni ti ile re kun fun omo eni to bi omo my brother my sister obi omo ko le ri ere omo je ni mo pa la se bayi obi omo ko le ri omo duro ti e lojo ale ni eni keni to fe jo sokun ale eni keni to fe je ko kawo sori sokun ale eni keni to so wipe ale re ma ko o ma baje bayi loluwa wi o ti fori ara egbe apada tu aye re se atu aye awon mo re se be loluwa wi ogo ni folon loke orun
1: olorun di perfect amu hallelujah
2: olorun to se bi ile ti gbo lenu awon baba fun tito ni yi mo gbagbe gege bi oluwa ti mo ran si aye gbogbo eniyan ni mo si gbagbo pe ti ri opolopo awon ibukun ati idande gba mu ninu eto tito ni titi ojo mejo ta lori ofe ati tun bara wa pade e mo gbagbe number te mo pe awon baba si 08036716651 08036716651 ati 08073846131 Eja o yato sa won eto wa ta ma si tele tele kini nkan ti jodi pa ni fun wa lose yi
0: ejo ni bi te tin gbo mi ni ola aro la go mesun aro eja pade ni olu ijowa The Perfect International Bible Church opposite Imade College ni ilu owo Ajaka Street number 36 oya eje apade laro eje continue adura wa divine help o de ma ri loruko Jesu ni ilu ifo gbogbo eyin ara oke lu se arimo gija oya eje apade ni ojo Thursday ni Jowa off Obaniba Street ni lowa ni ilu ifo ago meso aro na ni The Perfect International Bible Church wa gba iran lowo ti e ni ilu Akure Champion Junction number 13 Fanibi Street ago meso aro na ni ojo Friday wa gba iran lowo atoke wa emi oni iran lowo ti mo le fun e o sugbon Olorun pe awon woli o se kon lati fun e ni iran lowo oju oni ti o mo gba ni ajura ninu odun yi eri to ye ko ti je seyin sugbon to die ti fun e to laye je ni 2026 wa jerin yen sa wa de ni olorun be lo ti ri o di ase ko ni yi pada di olorun mu mo pa la se olorun na o ma ya o lenu in the name of father son and holy spirit oju oni ti yin jesu christ ni ona otito ati iye o nikan ni ona please wari ko dimu o ti dara fun e emi re yogun o ma pe fun testimony tori oro ti jade nibi ti ona ti dimo a anu pada la ona fun e tori ni bi ti ona ba ti di ada lo nrojo oro olorun ni mo fe ko rojo fun e owo to kon owo to kon daniel to gbedide owo na ko e o de ran e lowo o ti ase be loluwa wi wo visa yen ti bo si fun e lo fori bale lori omo re visa yen my brother my sister visa yen ti bo si e o ti bo si ni bi ti ona ti di ati la ona fun iwo ogo ni fun olorun loke orun o ya pariwo ogo meje mo ri iyanu to ti sele ninu aye re mo ri pe ati foju anu wo ogo meje 1 2 go ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo God bless you. Wa ri pe o ma pe mi fun testimony alafia ni oju oni ti e o orin re la osun alafia ni o daro
2: titi ojo mejo ta lori ofe ati bara wa pade lori kan ni ta wa 08030452735 08030452735 the number loko baba ati gbogbo ogun ta jo wa si ode titoni ido matthew ti gbogbo yin pe lakobin loko mi o a pade ayo o daro

kule mo salamo ki n to wole o e ku kale mo salo ki n le rona lo ni o iro temi di agbo wa iro kan ni won gbo ni won wa lo sile ausa iro temi dagbo wa adufe iro bi ni won gbo ni won wa lo silo kiti efo iro mi agbo wa iro atare ni won gbo ni won wa lo si ilu aimoye o da o aimoye olowo ni nbe nle yi mo mo you know aimoye olowo ni nbe nle yi mo mo be ki lo sele la aimoye olola aimoye loba loba eniyan ni mo mo won o mero aimoye ayekunrin ataye bere nle yi o aimoye ni tin be nile yi temi ni kese sojo ba yo ase tile ni temi ni kese adufe ade fun akori oro mi toni eyi ni lori eto yin eto wa ni ta pe ni ona imale akori oro ti mo pe ni fire wa mi wa to ba je be e fire nla nla we mi na wa keje ndolo la ki ndolo ki nda pe si lawujo to ba like e be iwo na so sira e akogun akin olumu iwa akinrelele nle mi je lujo je fo ye jawe rin omo nile aya yo haya mo bulogun o e ku kale kale agbadu ara wa fire wa mi wa nla pa kori eto toni lori eto yin eto wa ni ta pe ni ona imale e gbo adisi awon baba moni moni ni won ni atoju aterun ni kan mo leti e to ba gba be ore nje o mo pe gbogbo gba lo ye ko ma ri aye ti e na lo gbogbo asiko lo ye ka yo mo fire wa ri eyi ni to ba mo we ati rin debe ni o iwo na si le ri ko sawari asiri eyi ni

0: ti e la yo mo gba ta ba le fona e ho to si jasi ashiri nlagba ni fi wa mi wa yo o da na e je wa bere ona lowo en to mo na to alhaji sheik sheu yayi akorede jagumolu adini kafata isi jaba bigba dua gangan alaji e kale
1: eu yayi tewo yi baba lanu ni sheri yayi tewo ye baba lanu ni alau jami ba

Oluwa lo nwe ni ga eda kan o le se beni aba ti elohun o do o ipa eda o le ka o ki ki oko o so kan kari aye ona imale ti egbe dani lo ki ki yin fi kan kari aye ka ba dura jagun ati tunisile o oko so baba loluwa firan gbogbo eni to baba wa debe na dupe fami oluwa wa na dupe anu oluwa wa oluwa lo gbe ni ga eda ka o le se beni aba ti elohun o da wo ipa eda o le ka Abadu ajagun ati tunisile oko so baba loluwa firan gbogbo eni baba wa debe ni won ranu oluwa laye wa oluwa lo ngbe ni ga eda ka o le se beni aba ti elohun o da wo igba eda o le ka igbagbo re ni o mu dani Mosila ni akite ni kan baje walayi tala isumo bi layi wa goke pela se oluwa oluwa lo ngbe ni ga eda ko le se beni aba se lo o da o ipeda o le ka

0: Fire wa miri o, fire wa miri o. Ti ba dirije uya yi, fire wa miri.
1: Ma se igbese kiaka, ma slow. Jabara lewu. Tori na nko, awon ara bi o ko kile o ma sula ila. Emi si wa gege bi eni t'Olorun gbe kale ti mo tu ide ti mo je ide t'Olorun fun mi se ni. To mo ti soro yi gbogbo en te ngboro mi mo wa ni Eko bayi. Ni Egbeda number 12 Awori City mo wa nbe te ba ti de bi ilepo alagi bus stop yen e pe number yi ma direct yin wole logo t'Olorun tori na nko Olorun ire mi Olorun jo fi wa mi ri
2: iwo na ma so wi pe ire mi a wa mi ri dada
1: beni
2: ire mi a wa mi ri dada ire oloku iko ja oloku ire mi a wa mi ri dada ire olosa iko ja olosa ire mi a wa mi ri dada to dede ba ti pe ti inu e ade ire mi a wa mi ri dada
1: ire re wo ori wallahi tale wallahi basa do afon be ni ori awon te risu awon iya re won jawo loro re tulas en ti o ba jawo nbe yo kan din yo yo kan din yo o so o ma ri ti e se loju won won fi re wo ori won na tesi e wo wa ba mi bi tin ba wa o ni je mi ni je o so nkan kan rara ti ti ma so na ba yo re fo sheki aya akurede seju di ti yuri oko so ko je worldwide una lo soro fun yin olorun wa wola nabi lodo olorun gbogbo en te ngo olorun jo se yin la baraka olorun nabi lodo olorun atawale ta so fun yin olorun ba mo je kire o fo wa lori olorun nabi lodo olorun la ma sha Allah la quwata illa billah
3: o da na ati fi han iwo omo eniyan yi tin se alaafia re o ati wole ogo wa ku sowo re iwo na ko gbiyanju eh kaye le fi re wa o wa o eh titi di ochi se tun bo ta tun ma gbadun eto ona imole daada oruko mi o yi pada akin olumuyiwa akinrelere nle mi je o digba
4: oyi biribiri okan yi o eyin

0: chief movie ma to bi se ju kini eri si letter ti arabirin yin ko
1: oda olotu ki to rigina kinki gbogbo ogbon okore patapata ati gbogbo awon oloye bi be latori baba wa ajafogun mo ki yin pe e ku imura sile odun o pe ododun pe anyabo mo ki oloye giga balaja mayowo ni bedu ofu ti ti ogbon okore ni lo ta ogbolu mo si ki baba wa aichi fadewale iyan ni odogun ti ogbon okore ni ilu ta ogbolu mo ki baba wa somo ogunkegbe elemo ore ti ogbon ita ogbolu mo ki agbo ile iyawo mi iyan ausi okore mo ki yin o e ku odun adura yan agba sebe sebe na mo tun tesiwaju ekiki mo ki agbo ile olokun ti ogbon okore ni ilu ita ogbolu adura gbogbo yan agba o e mi ku odun o be se se ododun yin a tun se ni emirin o adura gbogbo yan agba orun mi lo ni oke yi oni ko je ka kukuru oke ohun oni oke ohun ni okuku je ka ri oke yi oni lo de fa fun won ni re te odun jo oni wa odun wa isiko oni pere odun jo pere ori o odun wa isimako pere odun jo pere ori wo be se se ododun yin e tun se ni amodun o omo agbagba ni okore ya lu omo agbe agba ogere di soro agba ogere kini soro lodun ededa modun omo yin ni mi ge ya ta ye bo akamo gbe yin ni igi ni ba se se ba nso ni lokore e ma ku odun yin o be se se lodun yin e se le mi o mo se fi gbogbo awon alabache ta jojo parapo ta so pe a se odun ijechu odun ina lokore e se odun e se ni pelekutu o olodun ma so pe kodun ba je o iwo to a ma da iwo to a ma fi fo igo tabi to je pe obe ni wa mu dani ki se kan to fin ba ajafogun se odun niyan o ko ni kaluku ko tewo omo e ba so a ni so odun se o adura gbogbo wa agba dada bi ibere yin olotu eni omobirin oni tun ba ti sowo tun ba ti ra aja won ata oja oni oja oni oni oja won oni pe iyan ni bose lati ilu igbokoda to ko iwe si ori eto yi ona kini ninu oro e ma fe so pe ka kokko lo wo oro egbe ti ba ti kuro ni pati oro ti elegbede ma tun so pe ka je ka foju wo ibiti oro alagbana ta ba ni pe ka so ni pati egbe opolopo elomi a ma wo pe kini se ije ohun ti eje elegbe eniyan ko se da to wa nlaye ti o legbe sugbon egbe lojura lo ni yala okunrun lo je obirin lo je tori ifa okuku la sile pe obirin nikan ni se egbe ifa ode la sile pe omode lo nikan lo se egbe sugbon ma wo opo laarin omode unu an fi so pe boya omode lo ni nikan lo ni egbe ibi omode unu lo ndagba se igba to ba ti dagba yen tun so pe un ti ko egbe yen sile ni tra fi so pe omo pe agba okin legbe atomode atagba lo ni egbe tori ifa okuku la sile pe okunrin tabi obirin nikan lo legbe orun mi lo ni ogbe to mo pon oni so mo soke oni agba pon omo okuku lere oni to omo ba ti suko ni iya enu won ke si oni lo de fa fun egbe aye o bu fe egbe orun e mo pe egbe aye ategbe orun oni nkan kan to sele ko to da pe egbe orun fi binu pe a duro sorun de egbe aye igba ta de sugbon papa sibe sibe ore la awon mejeje jo nse ori be ni pe eniyan kan kuro la kure ba o lo si Canada bi o lo si country mi a le ti tori pe eniyan ti lo si country mi abi pe ko si ni orilede wa mo ka so pe a mo mri tabi pe akin jojo nse ore mo ni be na ni egbe aye ategbe orun ni na awon mejeje jojo nse so pe ba kan jojo ma nse ore orun me la oni sawarawara oni oni sode ile aye oni sawarawara ni sode ode orun oni olofin ni wofin sinu ko kewi ke taboko oni lo di fa fun egbe aye o bu fun egbe torun na ifa tun je ka mo bi be pe bi egbe aye tun se wa be na ni ti orun wa akamoye ifa tun fi de so le pe lo ton ni omo eniyan ni egbe ni igba mi ma wa gege bi oro ti eni oni pun ba ti se ise oni ari be ni pe ise tun se pe o gba tun ba ti sowo tun ba tun so pe kun lora oja mi oni awaka oja ka owo oni owo to ni pe bi eleto nkokon fi ra oja egbe ma nkowo mo eniyan ni lowo sugbon opolopo eniyan ni o mo nigba ti iwo fun lara e to ba ti mu owo to da be ni pe o ko sinu ibi to nkowo si tabi pe o fi sinu ibi ibi to ma n ibi inu kolo to ba e ma pada debe to da da be ni pe owo yen wo pe egbe me an mu owo eni elomiti to ti be ti mu oko ilu le tabi to ti mu omo ilu le tabi to owo oro ti mu so to ti da leru ta ma so pe je ka lo chipi se bayi pe okin yun ile igba ti epe ba ma ja ai wa da ni pe je pe on ja ni owo ara e fun alara e to re kuku mo pe egbe orun pe epe okuku le mo won to ron mi la ni osaka oni orin ka oni karakata nejo kuku ngun agba lejo ngun agbon oni awon lo fa fun mi layo elegbe eniyan ni o da ifa won so pe se oko ni ko lo se ke fa fun mi layo bayi ti denu oko boya o seran bi bi bibi mewa ni igba to ti re ta kuro be to bayi ma da ojumo ko to da po de inu oko bi igba ebe won ti ba san se sile inu fun mi fa fun mi layo ndun igba to fe ko oko be na lo se ri igba to fe gbe re oko be na lo se ri igba to e ma ta koko ti fa fun mi layo to lo gbe ekan ekan to ti ri pa ekan oko fa fun mi layo o ye ko ma re agbon be mewa nbe ai wa de be a wa ri mo pe agbon meta lo nri ero tite ni pe boyo leni to nji ikan ka ka ni ko to da po lo da fatan e je ko mo pe awon to ba sise pe awon lo nje je lo ni ti opolopo elomi na se ri iwo to da be ni pe omo soro fun enikeje lati bi sugbon iwo fun alai ko ma ti su to okunrin ni igba to ba ti ma be da olochu to tele wa dede gbo pe o ti fe raku awon egbe a ma ta ri omo si e ti won o ba ti mo won ke won tun le tari e se ko tun dagba kan tun ma eniyan e ma saka kripe aye n pomo mo ni lowo tabi pe aye ni o je ka awon omo gbo titi hun ko ni mo pe eni to fun yan ni kan pe o na ni eto te lati so pe ke eniyan che fun egbe le ma ko owo mo eniyan lowo be na ni pe ka tun yi si ti bi alagbana de e kuku mo pe agbana je okan ninu awon ajogun to se be ni pe won ba eda rin irin ajo bo te je pe irin buruku ni agbana ma ba eniyan rin tori idi ni wipe iwo to je pe oun chiche bi akura ta agbana ba ba eniyan rin ajo ati so pe keni le ni batara sese gan a je nkan to bo si ogun fun iru eda be sugbon to wa nbi be ni pe gbogbogbo e ati toro elegbe de ni ati toro alagbana de ni gbogbogbo e lo ni akoshi to je pe awon yoru awon oloyibo pe ni solution sugbon solution bi be enu fala ati pada gbo eleto kuku lodumo re oba ko ko ran wa lowo
2: e seun baba mi ajeru logun nigbati oro ti wa ri bi eleyi se ka wa ni pe awon aladugbo re tan jo nta oja kan na ni won wa na anabo fun ni
1: ara ele yato si anabo tori oni pe tun ba ti kawo pe owo ki pe ko so pe un debi owo pe owo ti lo agbana ni ele ki se anabo oro mi lo ni eji wo okun eji wa ide adefa fun oloba etin sojojumo pu ojejigbo mekun so ele agbana la le pe ele tabi ka so pe egbe o yato si anabo anabo yato si ele gedegede
2: so fun ti eyi anabo o yato si agbana
1: beni
2: agbana o wa to yato si pe eyan tun legbe
1: beni
2: eh ki wa ni ona bayo ati amaran si irufe awon ti iru eleyin se nu le ati en to ko yo leta yi wa
1: o da olotu e kuku mo pe okuku to ba tojo ni isu al ile to ba tojo eni isu won lo kuku e o ki n se rin nigba ti iru ele ba se beni pe o n sele enu fa lati le gbo lati le mo iru ikan to je pe o n sele fe ni sugbon gedegede ti mo mo ni pe to ba ti segbe a se ti agbana sugbon enu fa lo le so pe agbe lo n fa o agbana na lo n fa o ma gba eni ni amoran teni ba ti eni to n gbo wa gbo eto gege bo se ko iwe keni gbiyanju lati gbo ko da ko pe wa tabi ko wa ri wa a ba da fa ifa ta ba da la je ka mo nkan ta gba eni yen lamoran lati so pe keni yen lo se eruko mi ni ajeru logun lati ilu ta ogbulu ti gbogbo eniyan mo so ma jawe so loruko ilu ta ogbulu ni mo ta kan mole si to ba le eniyan to wa bo ko wa se ilu ta ogbulu na ba kan so te eniyan le pe to ba se be ni pe ona fe ru eniyan loju oni 07063012816 07063012816
2: baba mi ajeru logun na le tin gbon lenu won lati ekan ni number te le pe won si na na si ti na si ori ategun ti gbogbo omo Nigeria patapata ta tin gbo lowo lowo lori to ta pe ni abalaye ni lese radio ti e tin gbo wa ni dede akoko ti e si gbo wa lowo lowo yi to ba ri be titi dojo mejo leni ta tun jo ma pade lori to ta pe ni abalaye oladele omodan loko temi je o eni agbalagba poko e ti o ma pe omode omo isuta isu ota okokan na musu asa boko lararo mekiti ni joba ibile ijero e tu pe mi sori number mi ni kesi ti atejise yin keje ka mo ki lo lo ni lode yin ka si mo bi a se ba yin yiyan na re ki omo Nigeria kan tun ba wa da si lori Facebook wa e te si e lo si Radio Garden e gbo wa nbe e lo kaakiri e ri wa nbe e si ma wo wa kiti kiti number ti e le pe mi si 08 60 70 42 98 08 60 70 42 98 adupe pupo fun gbogbo en to je pe en gbo wa kaakiri ni Lubadan ni osogbo ni ogbomoso kaakiri te n pe wa lati pe a n gbadun eto yin e ma bura yin pa e wa fun itoju ara yin idi ni pe ara nile ni ogun oro e si wa sodo baba mi ajeru logun yo ma dun ni ko ni kan o titi dojo mejo leni ta tun jo ma pade iri ati ayo la tun jo fi pade o orun ayo la si sun o daro
3: alele dole o tire koja o kun kun tun parada o di mole o mo gbohun eye

0: ama tunde lale toni o tohun baba ilara o ba ja oke gerege
1: emo binu lule ejamba ti se lu olori o lete shode
0: ah ti ohun baba ilara ti o ba lo oke bo ti ye ebi eko ife yin toni lojo wa sode toni
1: bene
0: ti o ba je pe baba ilara ni fe yin ni
1: oloyibo for if not
0: ti o ba je pe baba ilara ni fe yin ni ko ye ko wa
1: bene
0: tori ijamba ti sole
1: olule ti taji
0: egbo eyin te nda ajo eyin te nda ajo kabiyesi o
1: esi o
0: to ba ni bi to nda jo si
1: tete pe admin re lale
0: pe admin e lale
1: ba ti mi sariko mo
0: kabiyesi o abi ki n fi oro baba lara a ki n fi se iriri aye
1: mo mu se iriri aye
0: o ma nnu yan
1: sariko mo nkan mu se
0: ah okay to ba nda jo lodo eyan kan tabi ni bi kan to ti distance e gbo boje mi gan boje odo mi lo ti nda ajo ah ma so pe oluomo ni o oluomo loruko ko le se ba o ki lo nso yi to oluomo ba gba visa London
1: o te gbagbe
0: to ko ajo odidi ilu lo ki le fe se baba lara
1: o fo yo pede na
0: olorun a fo fo re mi
1: odun meji sa lo fo won lo mo
0: olorun a fo fo re mi
1: amen
0: ati de la sala yin maro maro ni sorogun oka maso ni seja ojiji lale odo ororo wa lorun oju
1: eko lo
0: on la fi so tinu yin fi ndun nu le te fi rerin erin le ma rin o
1: amen
0: erin te si ni ki se ri asasama
1: o ti mo ni ti ri kagbara rin
0: olomo fe mi ogun dai si mo de lale to ni si yin lorun ateyin te fe mi o ateyin te fe mi o gbogbo yin patapata la ki wipe to e mo ka lenu leyi ke abi ka fi ko se ni e mo ka lenu leyi ke deke abe ti sun e ti le sun o deyin to

0: ejaber toto ni lodo lojo ibia oko aki ami o agba to lojo lori ni agba ni di se tiata ni a bo tin se ti yoruba be lo n ba won mo ibo pelu awon igbo to n ba won se omo wa londo state ni a sugbon bo wa laarin igba eyan aki ami o wa damo o yato gedengbe tawa leni ti mo nso won ti mo wo pe abi baba ilara ni abi jojo afuye ni ani ikere ni ti e jibola dabo ni mo nso aje yami show ti mentin jabe jibola dabo ni mo nso baba oni rugbon funfun jibola dabo omo bibi ilu owo made won bi ni August 12, 1942 eni pe jibola dabo pe ti 4 years ilu eko na bi si sugbon ko gbagbe ile o leyin primary ati secondary school jibola dabo lo si university of lagos unilag ibe lo ti gboye degree ni fine arts kayaworan leyin e o di gbadagbon o di bi ton pe ni columbia state university lamerica o gboye masters in mass media odun 2006 lo bere ise theater odun 2009 lo kiki ekan pelu ipa to ko ninu film pelu tonto dike showman ton jebe
1: tonto dike
0: mo jeri e wa mo to pe ni dirty secrets bo le je pe oro nipa igbeyawo jibola dabo o sokunkun saralu sugbon obirin osere theater kan omo bibi ilu ibadan Binta Ayo Mangaji obi omo kan fun Jibola Dabo to ti kawe jade university e ka le mo si nbo odun 2013 Jibola Dabo kede pe ohun o di oloselu koda o wa sile ngba na to gbe apoti House of Rep lati soju owo se federal constituency sugbon oselu odabi theater akiyami oselu odabi theater o get ye ni
1: o ye mi
0: adejoke adebi isola alasolewu iyalujikiti mo ti ri eyin o e ka lembe wa bosede oluwa toyin alias se kodun o na ti de baba lara ye ye bo ba se ye o ma n kí ẹ.
1: Lágbára ọlọ́run títí ijọ́ mẹ́jọ ni màá rí iye bó bá ṣe yẹ.
0: Again.
1: Àrísójú.
0: Again.
1: Wọ́nà wẹ́ẹ̀ ṣe gé.
0: Again. Ìjẹ́jọ oníwàárí.
1: Màá rí sójú bèyí ni mẹ́ẹ̀ sọ
0: bá ẹ̀ ṣe bọ̀ bá mú
1: àríra wọ́nà wọ́n.
0: Wọ́nà. Olówó òkèrè.
1: Ẹkọmọ́ọ̀gì.
0: Ẹkọmọ́ọ̀gì náà èèyàn ni àtìrí àìṣèfọṣọgbọ́n àtìrí wọn náà olóyè àgbà nílùú Àkúrẹ́. Jibola Dabo o gba poti lati soju owo ose federal constituency sugbon eko soju mimu fun ni di ise theater o pe 84 Jibola Dabo August 12, 1942 no bi e ka lenu leta ti n wo mi oju te fi n wo mi oni di un ten nawo le lori abe ti sun e ti le sun o deyin eto.

0: ori olojo bi na mo si wa akiyemi o enta ko soro eyan jibolagabo atenti mo fe soro eyin federal constituency kana
1: not daddy
0: sugbon obirin leni orin lo nko ko si leni Nigeria iya o dagbara ojo
1: ga yo yalimo
0: beni iya e fowo tutu lera ohun osisi nle o ba se aje lo si America akiyemi so men ti mo nso ya mi loyin bo kan si
1: who she can be who they are
0: who she can be
1: who she can be
0: who she can be se mo ri kan si
1: who they are
0: who they are
1: who they are
0: e ja se bayi olojo bi ti mo fe fenu kan yin Esther Igbekele loruko e 16th August 1967 orile igbamu na bi si leko sugbon omo bibi ifo mi ma ni Londo state iranse olohun pastor ijo CAC ni baba tobi layin lewe alako bere ati grandma lo ti gbe gba orin akiyemi o o se backup leyin opolopo awon olorin taispe o se legbe leyin awon olorin kokan mama wo omo odun marun ni Esther Igbekele wa te ba le se won are nti o Esther Igbekele sha te ba mo o se se kin si fi orin e si engineer mi mo jeri ayatia kin sha ya lara o
1: re pe dada
0: kin se yawo lara to aya ikiti
1: afaramo
0: e gba be abe e fe danu si
1: sigete we na lo jawe ja
0: akiyemi odun 1996 lo mu ise orin loju pali o si ti se album to n lo si ogun egbon won esoke to ba se se onda

0: o wa ta jo nwura wa kanra won kanra won gbogbo yin mo ki a ki fe so pe e si e e ti mo pe e si e so e ja kuro lori e omo leye adeoye ari yin e kale oloye osogbon oduro dede bakana a olajumoke olajumoke elegbe o na duro dede baba lara o ri pe o duro o rire pete o duro o duro straight for cancer akiyemi o won ni ka nyara lu iba je alawo ni iba je alafa iba je won pastor pastor to je pe awa na la n pojingu won papo aro ari na aro ari
1: adita fopani
0: afo aso panu oku ajinde eleyi o ti ku ko ma ba ku e ti adra agbara yi wo ogogo budo ku o won so pe owo na nilo ni isin owo ti wa nle akiyemi koda won ni won fe gbe lo orile de India sugbon won ni ipo to wa ko le wo plane fun idi eyi te o ba gbagbe ogogo ti koko se aisan kan mo fe ran wa ara ilu
1: leti leti leti ben
0: o mo ka ti gbagbe ogogo ku lodo se aisan kan laarin odun 2004 si 2012 2004 to 2012 lo fi se aisan ngba na elomi ni aisan kan bayi ni eto oni tibini tikini koni yo gbog orisirisi aseyin wa aseyin bo won ni osa ni ngba na mo ni gbagbo pe Olorun le mu larada bi ti igba koko o kere ni nto Olorun le se eyin alawo leyin eyin alafa eyin pastor pastor woli woli te ba le se e fi boriki e fi gba ipolowo oja ofe ni pelu agbara ti ase Olorun ba ogogo kulodo gbudo ku o boya dupe arin ye just suppose gan boya o na le
1: se babalawo shamanu
0: boya babalawo lo nse ni UK o mo
1: shamanu lo se
0: shama LTW shama driver lo se lohun bo igba ton fe dibo se
1: mo ti ri le le Facebook la ron jama ta ke peru soko
0: eh
1: bon ba fe ale odun le gbaroke ke se pe gbe bo sile ke peru si
0: e ka lenu le yi te ti n gbo wa yi abe ti sun ti le sun o deyin to.

0: aki emi baba lara
1: e gbadun re olohun
0: o sun
1: we ya jo mu kan lo bayi
0: oserebirin kan fe ba awon egbe osere bi ti e won fe lo ya cinema ni South Africa oko oserebirin wa pe okunrin oserekunrin ta jo nlo oni ko fi ogun laka yi osin mole bura fohun ta ba ni tushu yawo nde sale koko ni South Africa ologun laka ye ni mo bura abalara ya mi loyinbo kan
1: who are those who them be
0: se mo ri kan si
1: they are
0: e je gbo ipolowo meji before who they are who you be who you them
1: who them be
0: e ka lenu leyi se ko ya yan lenu
1: o yan lenu unu o ko je lo apo ke lu waju re yin ki yan si o ti we kan ran se yin
0: se pe won ki won si
1: apo waju re bi wa ro lo me ka ki yan si ka your phone
0: yes
1: se yin lo gbe ko
0: sara niyan
1: South Africa
0: ko ye mi o se ko si trust mo ni e ka lenu leyi abe ti sun e ti le sun o deyin to

0: mo fe ke feti si en ton koni e feti si orin oni bi ti mo se nlo e feti si orin e de feti si en ton koni oni bi ti mo se nlo e gba number yi baba lara CSC Liberation Center adura ti o waye ni ola to je pe lori awon omo nikan ni Pastor OJ Ipinsagba Tolorun ba mi lo nbe so ni number awon dani gbogbo eyin obi e je won omo onje omo oni kan lenu yin e di e bi mo raga bo omo ti e melo melo leyan ago mesan la si mokan la bo ni ba mi fa awon eyan ni number
1: 080
0: yes
1: 307
0: le kan si
1: 080 307 94196
0: Ipisha Road CAC Liberation Center iyan gba poti ojoko welem adenike adekoye aya omo ba tunde adekoye mo mo ki ye mo kale o omo won laye ekiti sister mi omo elekulele ona aye e kale salafia le se baba lara o awon yan po lori lojo opo gan o
1: alale
0: e se ama e URTW London gan wa mi o si wa nbe o ti mo
1: ariye
0: ariye o si wa nbe ko ma sha wa kogun ko ada ko kankan wa ba wa nbi akiyemi
1: madam
0: je n si awon eyan ni gbere pako gbogbo ani fe da jo tabi to ti n da jo
1: boya ada ko ni o boya ada de pari ona
0: boya jo so se ni abi ajo ojumo abi o ti n da jo fe fi se marriage abi o ti n da jo o fe fi kanle abi o ti n da jo o fe fi soku agba to ba gbo mi la leyin akiyemi
1: what is saying on jobo jobo nu
0: bi igba ti eyan gba
1: ojugun modo
0: akiyemi o
1: edun
0: olori emi kan ni gbogbo ajo tan dasi lowo lati January atawon olori o atawon ni theater ti ma daruko won dajo yi lo soosu ni olori gbeja o Ki lo si ya? Olori emi gbeja.
1: Olori emi gbeja.
0: Jo ba n gbe ohun e soke, gbe soke, gbe soke, gbe soke.

0: Oluyemi Lucas alati se mo kale o egbon mi niyan chairman exda la do ekiti ekiti state niyan omo won ni lawe ekiti e kale sala fi ale se alagbade le atoki gbogbo yin patapata ni mo ki wi pe to e kaabo eni ta ji oro yi simo lori ti soro Ola best to gbowo ja sori le de Canada e gbo ki lo so Akinyemi Akinyemi o fesi lori Instagram and ti e na bo se so ni mi o ni yo kuro mi o ni fikun mo translate e si Yoruba oni baba arole eni suru baba wa leje ko ye ko je iru yin ni o ma paruwo owo ajo lori social media ijeta mode Canada 2 years working visa nande fun mi e fun mi laye die ma so owo ajo yin
1: dollar la musan
0: baba lara
1: naira ni dollar le fun da pada
0: oya ah eja no do lobsam toku ko to di pe oro baba lara e
1: ko ti se yin
0: to ba leyin te ndajo ah e pe lajo yin lola o ke kan kini e ki
1: salafia ni o
0: be salafia le wa nkan ni se yin o
1: jesus se omi o
0: nkan ni se yin de boya ka de tun sokun pe she apply for visa toba ni ah mo apply for visa eyin le wa madura te ba ba ya baba lara pe mo ndajo lowo eyan kan o wa lohun fe gba visa ah ma gbadura ma lo ri oke
1: o ku oko lohun
0: o e pe iro iwo lo wa madura
1: gba
0: to le lo gba e je dodi keji e ka lembe abe ti sun e ti le sun o deyin eto
2: Wemi ma o fo be o fo owo eniyan wa fo won chede tori kere fo won ni mo ai ni ma ne a ka fa o je ku je yi ma do won je yo won je yi ma do won mo won me mo owo ni rorun sun owo aka mi gule gule ne ko ke yi so ru ne meti mi be wa itojo aka ba won pa ile dumare oran be ma ni ba wa o gbewe wo we kare lobson national health care center office won yin number 26 ayegunle okoko gate ico afure pe ma to office ko yi mi poru yi gedegede won Lo mu chaye go ngara o mo lo njogun no e si ba isa le sara e agu agwari obi egu awon be ma gu ajade o ki ma gu ajade tan a di agu na da re na ti ale na bayo e a di jiwe ngan atiri ye won ba wa mu loko ro odun aye won ka ye fo di gboche awon ajiwe ngan gedegede o yede nka je ati o de ngan ka lo ibi o ti akolowo e si be ne we ti aka lo yo ma ko re ara e ni paboda isa eni me gbohun yi mo fo yi number ye ni akesi re yi o 08038177268
0: So, echo number is sile ti Lobsan 26 Ayegunle Street Nowa. Ore o
1: 0803
0: ipade adura to wa fun awon omo gbogbo abiyamo patapata lo ye ko lo be ipade adura awon obirin number pastor OJ Ipishagba CAC Liberation Center to wa ni Ipisha Road number won ni
1: 08037 9419 6
0: like us
1: 0803
0: yes
1: 079
0: yes
1: 4196
0: titi di ojo mejo ta tun pade ajegibosun e mo ka le o okan pataki lara gbogbo IYC igbara oke niyan ba mi ki oladipo agbelese atolori odo ibukun akanle gbogbo won mo ki o deji babalola ti o soku ana orun ayo ni gbogbo wa osun o
1: o daro sa
0: ero ko ti daro 080 e fe pe mi 0803 55 30 428 lo dodo mi fun ipolowo oja 003 55 0208 last one oda rosa oda roma oda ro eyin ore wa won ni gbajo yin ja
1: amen.

0: Wo bi?
1: Oh yes sir.
0: Mo so fun awon eniyan mi.
1: Ka bi esa laro.
0: Oluwa ni ki so fun pe.
1: Yes sir.
0: Sori nta fe se fun eyi.
1: Ao!
0: Oga.
1: Yes sir.
0: Ki se pe
1: ka bi esa
0: yo so e di millionaire.
1: Rara o.
0: Lo se kan orukan. La se pe
1: Yes sir.
0: O da wole ise kan.
1: Ao!
0: To ba da wole ise kan.
1: O ba wa nkan se.
0: To da wole nkan kan.
1: Yes sir.
0: Ti a wa fun eni owo yen.
1: Ka bi esa o.
0: Ati ororo yen.
1: Ati ororo yen
0: ti o lo pelu e.
1: Yes sir.
0: Oni o so e di nla.
1: Ka bi esa o.
0: I did say
1: yes, sir.
0: Ni wa ti ri anugba.
1: Adari wa
0: yo. Mi o mo.
1: Yes, sir.
0: E wo ti mo bere lojo Sunday.
1: Kabesi o.
0: Arabirin yen.
1: E o.
0: Olohun ma nta eyin.
1: Eyin lo nta
0: o. Oni to ba ni 20,000.
1: Bene, sir.
0: Won wa lo bere pada.
1: Bene.
0: Mo fun ni 30,000.
1: Oh, yeah.
0: Lese kese.
1: Kabesi o.
0: Ki so wo yen gengen ni koko.
1: Rara o.
0: In to fe da wole yen ni.
1: Yes, sir.
0: Se ma ti gba owo yen.
1: Kabesi o.
0: E ka de tun fun ni ororo yen.
1: Yes, sir.
0: Ati owo ta presi.
1: E o.
0: Yes, sir.
1: Sir.
0: Mo reti re ko pada wa
1: kabiyeso
0: leyin osu meji
1: adani wa ye
0: si meta
1: pelu eri la
0: pelu eri
1: kabiyeso
0: ko ti e wa se ida mewa
1: yes sir
0: pe woli
1: woli mi o
0: 30,000 le fun mi gba ye
1: kabiyeso
0: mo wa da 30,000 ye pada
1: yes sir
0: fun ida mewa
1: adani wa ye o
0: ere ti 300,000 ti mo ri
1: 300,000 to ri ni
0: elu bi daru ana
1: kabiyeso lo
0: o ayabada lekeru mi nata
1: yes
0: mo kele pelu majemu
1: oh yes sir
0: anu nla
1: oruko jesu
0: ko so ise re di nla
1: ah be jesu
0: itoni woli
1: bani o
0: lo ma

0: ayara yo
1: won ma tu ito
0: won ma tu ito
1: si ara so yen
0: si aso yen ni o
1: esa
0: ka bless you
1: atuto si jesu lara
0: ba ni so
1: gbogbo ijiya jesu fun irapada
0: irapada ni o
1: aye re ni o
0: oh yes sir
1: fun idide
0: ka bless you
1: aye re ni o
0: ka bless you
1: gbogbo ijiya re
0: ah.

0: ma fo gugu ego ti pile ti pile iwo na ma dominera lo fi eto won o da po mo gugu eya ti bi labe ipe olorun lori woli samojo authority baba woli ori oke ogo lojo saturday 29 the monday 31st august wakati adua mes laro pelu show lati ibadan tabi ipile osun aseji re ni e ma bo lati doju koko kakola ori oke ogo le de ye ikurita ipiyari fun wa to mo ojo pipe ji ajo gbadua
1: oruko mi ni atinuke yunis mo je omo ijo fari makure so mo lawon challenges kan ti o je ki ruwo school omo mi so o ti wa le more than 2 years nigba ti wa di odun yi awon sister mi pe mi pe ki wa ki won losogbo nigba ti adebe won fun mi ni condition pe ti ma pada sinu ijo ton bi wa si awon ma help mi nigba ti mo wa dele mo wa lo si altar ni church mo wa lo ba olohun soro pe condition ton fi mi si mi o fe pe ko shaun fun mi ko pe ose kan nebo wa ninu ile wa bo se pe omo mi yen niyan lo ba ni ohun ri pe o brilliant bo se n ba so ton ba ran se bo se respond on like ko lo wa school to ba wu ah bo se so fun mi niyan mo ni olohun ti gbadura o ati e logan ko ko jo mi loju lo ba tun pe o ko se kan kan wole school ti mo ni ko lo nko o wa ni mo bi ti a le lo daddy no ba ni okay lo si school won mi bo se lo niyan bo se bi da ti se sanwo school e o san everything titi kon uniform mi san 1 naira nbe o de so fun mi pe titi kon titi de university level o lo ma run ohun ti olorun ri oke se se fun mi niyan
2: e fun ni gbogbo eyin
3: rise to your feet everybody
1: ni pe nigba ti gbogbo nkan yen daru mo wa lo wa se sibi kon
2: iwo na ma finu bere n to fe beye
1: mo lo wa se sibi ibi ton ba mi get se si address ni mi mo de ni bishop tele bo ngo kan change so mo a lo se cleaner ni school kan to ni oruko ni akure cleaner toilet mo se bo se di march mo ti ni mind pe salary mi tin ba gba ni be ni march this year pe mo ma fi san ore tori mi mo kan ti mo le se pe ma fi rubo fun iya lenu mi ni october yi october 15 mo wa ni school gbogbo kan o kan ti esu mi bvp mi kan se ni kan pe mi wa ni mo ba de be mo tin ba won serun awon teacher ton wa school yen won ri pe mo good won ba ni ah pe ijoba change awon kankan ni school pe won ni ise owo pe kan ma kan omo pe so won ti so mi di cosmetology instructor ni school pe lati ofa lo mi sise ni toilet mo pe ki ma lo si office mi
2: ibo lati sakale ma wa ri pe lo temi
1: mo sise ni toilet na ni mo se ni school
2: toilet cleaner.
1: Bẹ́ẹ̀ sá.
2: Láti cleaner láti toilet. Àwọn àgbẹ̀ ẹ̀kọ́ ní toilet.
1: Bẹ́ẹ̀ sá. Wọ́n gbé mi lọ sí ọ́fíìsì àwọn cosmetology. Àwọn tó máa ń kọ́ àwọn ọmọ ní irun, makeup, anything pertaining to beauty.
2: Àwọn afọ̀yín chair.
1: Bẹ́ẹ̀ sá.
2: Àti table.
1: Bẹ́ẹ̀ sá.
2: Wọ́n lọ ọ́fíìsì.
1: Bẹ́ẹ̀ dájú.
2: Ó kọ application.
1: Wọ́n gba application. Wọ́n ṣe ni kí n mú wá pé kó lè wà documented pé mi na pe toilet mo se tele si principal en ba lo ko ma se ko wa so pe ki lo sele
2: o ti ni o mu letter ba
1: ti fun won gan
2: o ti fun won so won ti staff e ra
1: ben sir
2: lati toilet si office gbogbo yen na wa sibi
3: ever stretch your hand here
2: you know I was saying it
3: won so
2: there is something that you must do
3: in koko wa to ye ko se
2: that will change your life
3: to ma ye aye pada
2: eru re to wiwo yi sir
3: that your heavy burden
2: mama olorun yo be gbe eru na
3: Amen. The Lord showed that for you.
2: Your back bear, Runa.
3: Amen.

0: o ma fo gugu ego ti pile ti pile iwo na ma dominera lo fi eti won o da po mo gugu eya ti bi labe ipe olohun lori woli sam jo authority baba woli ori oke ogo lojo saturday 29 the monday 31st august wakati adua mes laro pelu show lati ibadan tabi ipile osun asiji re ni e ma bo ladoju po ko kakola ori oke ogo le de ye ikurita ipe yare fun wa to mo ojo pipe ji ajo gbadua
1: iwo bi e wa se you are iwo ego mo je won da je to se be
2: Success.